0: 89.1 BT Radio.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. O, ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: DTX 500. Taday Loy sa Litsaman of Litson Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ano sab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag umalang kong panghapla, sir, kuting hayayak, please ko kayo paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Nabanggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, huy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
7: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usapay inyong ipaabot at doon nata sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaami mutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko, ana, naalagid ko yung ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun, ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil,

0: Mandalang Arthritis, Gapo na Pod sa Said Marketing Incorporated.
1: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, binaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
3: Taspang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapo mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Sa pinakabulong nga butik sa iyong lugar.
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
6: Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.
7: Kaapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: malunggay paligun sa imong immune system,
8: tubo natural energy booster,
7: ginger panguntra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na
7: sa original Hagunoy Capsule.
9: This for life.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasan natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: V-Tron. Subok na.
12: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
4: V-Tron. Subok na.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butiks.
14: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: The Classics. BTD Radio. 98.1 FM.
1: The greatest hits of all time.

0: BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
4: Correct.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Yun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, ex Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diham na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ex Negros. Mao tan-aw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying, maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ug
6: binibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching mo hangga? Mamunsing, nitangas kami diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: the classics.
1: ETV Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo itang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba Lechon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa! Lamian na, barato pa! Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka! Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyo nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga

0: Unan, walo na katoy nga nagserbisyo diha ka ninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang atan insurance services sa pagserbisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang atan insurance services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyuhang mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
2: Vitron. Subok na!
3: Ang madami sa Vitron, kuya, kung ikagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa subok. And may pagpalitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og a presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa din ay mo gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
6: Ha? Unsa din na anak kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ko na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Yes, pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Classics.
1: DT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 og type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasonan na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: the classics.
1: ET Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: 98.1 BZ Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patsadap yan. Manutsuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakiran. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakiran, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store, dalag ni diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
6: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
7: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
12: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion ang tagiaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
0: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
13: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
9: Malunggay, paligun sa imong immune system.
13: Tubo, natural energy booster.
9: Ginger, panguntra sa inflammation.
13: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o mababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
13: tumar na
9: sa original Hagunoy Capsule.
13: Live for life.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
16: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: o mayong adlaw kanatutanan. Once again, aniyan usab kita nining ato ang usa ka taknang tulumanon ang buhing paglaom na inyong madungog dinhi sa nag-irusarang FM station sa lungsod sa Tuburan, ang PT Radio 98.1 aniya mahimutang sa CTU campus. So higala igsuon among ipaabot karon kaninyo diha ang ato ang mga pangatahuran labi na gyud sa ato ang mga tigpaminawan sa mga kalain-lain ng mga kabaranggayan dinhi sa ato ang pinalanggang lungsod sa Tuburan o bisan pa man dito sa uban o kasilinganan ng mga kalungsuran. Tapos tanan ngadto po sa ato ang mga tigpaminawan sa mga nakalain-lain nga dapit dinhi sa probinsya sa Sugbo o sa ubang mga probinsya, kasilinganang probinsya dinhi sa Sugbo sama sa Negros Oriental, Negros Occidental o sa probinsya sa Bohol. So niining taknaa ako dayang gipaabot ang ato ang kinasing-kasing mga pangatahuran sa ato ang mga suking paminaw dinhi sa lungsod sa Tuburan labi na gyud sa ato ang amahan ug ato ang mayor nga si City Jamanti uban si MBC Mayor Dani Jamanti ug sa tanan nato nga mga pinalangga ug tinahod ang mga konsehalis dinhi sa lungsod sa Tuburan. Sa ato pod ng mga barangay captains sa 54 ka barangay sa Tuburan, atong mga barangay councilors, ato ang mga barangay tanod, mga BHWs, o bisan pa man sa ato ang mga vendors diha sa public market, ato ang mga tricycle drivers, ato ang mga tricycle drivers, mga bus drivers, mga jeepney drivers, o bisan pa man sa ato ang mga tanang lumulupyo din sa ato ang pinalanggang lungsod sa Tuburan. Unya, kusang ipadangat ang atong special greetings diha sa Barangay Uno, labi na gyud sa Tatski Vulcanizing o ni Dudong Ili Cabanao. Unya, diha po sa Barangay Mangga, di nato kalimtan sa pagpangayog pangatahuran ang atong inahan diha sa Barangay Mangga na si Kap Joseph o suban siyang bana nga si Edwin Cuesta, no? Niya, dihapon nila ni Ma'am Rose Ann o ni Pastor Ike Tunyakaw, nila ni Sir Ruron o ni Ma'am Celeste among ipaabot ang among mga kilasing-kasing pangatahuran sa ngalan sa itong kaubanan na pamabot ka ng orasa, no? So atong gipaabot sa tanang taga Barangay Mangga nga tuang pangatahuran diha sa Barangay Carmelo, diha ni Christy unya diha pod sa Barangay Santo Niño, labi na gyud sa tuang Barangay Captain diha Kap Buboy unya uban sa mga konsehalis sa tanan nga mga lumulupyo diha sa Barangay Santo Niño. Ato pong gipaabot ang atong pangatahuran diha pod sa Barangay Mulubulo, no? Usa ka dapit nga gipangita sa mga tao panahon sa summer tungod sa iyahang provision sa kabugnaw labi na sa ato ang Mulubulo Spring. Ug sa tanan nga mga taga Barangay 5 labi na sa mga Luyao family, mga Maxilon family ug sa mga Montargo family diha sa Barangay 5. Unya ato pong gipaabot ang atong mga kapangatahuran diha sa Barangay Himama sa mga Kapuyan family, diha sa Barangay Lunas Asturias sa mga Maniego family, unya diha po sa Barangay Utso sa mga Galliardo family, diha sa Barangay Putat si Tio Tibakul si Noli Munisit, unya diha po sa Barangay Putat si Tio Matnog si Merlinda Paglinawan Arcelas. Sa tanan nga mga naminaw nato ron maayong hapon, unya usbon namo kinasing-kasing ang ipadangat ang inyo karong ang amo karong pangatahuran diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Unya ato pong gipaabot ang ato ang mga greetings ron diha sa lungsod sa Tabuylan labi na gyud sa ato ang ma-update nga mayor diha Mayor Rex Siruna ug sa iyahang Vice Mayor Vice Mayor Rose Heruna Suezo. Sa tanan ng mga konsehalis po o sa mga barangay captains nato sa mga nakalain-laing kabarangayan diha sa lungsod sa Tabuylan. Labi na gyud diha sa Barangay Olibo ni Pastor June o ni Sister Marilo diha sa Olivo Heights, tanang mga lumulupyo diha sa Barangay Olivo, diha sa Barangay Tigbawan, Barangay Maravilla, bisan pa man diha sa Barangay Tabunok, diha sa Barangay Poblasyon o sa tanan nga mga barangay diha sa Tabuilan. Kung ipaabot ang ato mga greetings diha sa Barangay Bulwang, labi na gyud sa ato ang mga suking tigpaminaw diha nila ni Nini Briguli, Agapito Malazarte, ni Nami Miapi, Rosalie Briguli, nila ni Ma'am Aileen Arididon, ni Pedro Arididon, o ni Jason Briguli, isagan ni Monte Calvo Jr. o sa tanan ng mga barangay officials diha sa Barangay Bulwang, labi na gyud sa ato ang barangay captain diha. Diha po sa barangay Monte Alegre, sa mga Elimeno family, Suguran family, sa mga Sariego family, nila ni Ma'am Eileen o ni Ryan Sariego. No? Diha sa Sitio Macabon, nila ni Alan Nunez, Melanie Nunez, nila ni Jerry, ni Dindo, ni Janja, ni Honey, ni James, ni Dundo, ni Jovin o ni Rita. Uban sa tuang paghatag sa pangatahuran ron ang ato ang mga viewers diha sa atong live streaming ron o sa ato ang mga listeners diha sa Negros Occidental, labi na gyud ni Melona, nila ni Brad John De La Torre o labaw sa tanan ang ato ang pinalanggang konsehal diha sa Yungon, si Konsehal Darwin Bravo Pakulaba, no? Sumayong pagpaminaw ninyo diha unya sa tanan ng mga suki na itong tigpaminaw, labi na gudiya sa syudad sa Sugbudong, no? Nila ni Ate Bilen, ni Brad Alex, though taga Lunas magini sila, pero most of the time tuwa sila nagstay karon sa syudad sa Sugbo tungod sa mga importante pong butang na ilang giatiman. Unya, itong gipadangat po sa ito ang mga kaigsuunan diha sa live streaming, no? Sa probinsya sa Bohol, specifically diha sa Barangay Salukin, Balilihan Bohol. Unya sa tanan nga mga taga Balilihan Bohol, among usbon maayong hapon diha nila ni Pastora Lingling, nila ni Brad Ading Ibarra, ni Pastora Melba ug ni Brad Victor, nila ni Sister Bibi, no, nag-celebrate ang birthday karon daw, no?
1: Yes.
0: Ato ding ipaabot ang mga greetings nato sa mga celebrants sa month of July, no, diha sa Balilihan Bohol. Unya sa tuwa po din sa mong sunong sa tumuran si Inday Fiena, si Ma'am Fiena Kino, nag-celebrate po siya ang birthday kagahapon, no. So happy birthday ni Sister Bibi Bayod, unya nila po ni Ma'am Fiena Kino, no. So sa tanan ka nga birthday karong buwan sa July, no. Among kinasingkasing pagpadangat sa amo ang mga greetings. Happy birthday ninyong tanan. Unya ang Dios magapanalangin sa inyo ang kinabuhi uban sa maayong panglawas, kahimsog sa panglawas o sa kaabtik sa una-una, no, o sa maragayaon gyud nga pagkinabuhi sa tibuok tuig 2026 o 2027, no. Unya sa tanan nga nagsunod karon kanato diha sa live streaming, labi na gyud sa US, nila ni Eva Santos Ili niya diha pod sa Middle East, no, ni Sister Olympia Kamilianis, ug diha sa Hong Kong ni Edith Elimino, diha sa Australia dong, no, si Brad Fred, si Sister Jean o kanani kanino. Unya nila ni Sister Anna diha sa Australia, diha sa Germany, nila ni Abby Bandulon, nila ni Auntie Lilith ug sa iyang pamilya. Unya sa ato ang tanang mga seaman dong nga nagsakay ron sa mga barko, no. So atong di atong gipaabot pud ang ato ang mga greetings nila ni Joshua Ibarra, unya nila ni Dudong Malirong, unya ni Jess Putan Langit, pero nalaog man si Jess karon, no. So maing hapon kanatong tanan. So usbon namo among kinsingkasing nga pagpadangat sa amo ang mga greetings karon o ang mga pangamuyo nga ang matag usa karon kanato anas kahimsog sa panglawas, sa pagkamalinawon sa nauna ug labaw sa tanan anaa diha ang grasya nga nagagaya gikan sa ato ang Dios ug labaw ang kagagahong nga si Kristo Jesus, no. So usbon namo kinsingkasing nga mga pag greet sa tanan na itong mga suking tigpaminaw.
1: Okay, may hapon sa tanan. Usa ka maanindot nga panahon kay dunay kisdom, dunay ko init. Nya sa tanan nga mga suki na muntik paminaw. Akong i-shout out sila si Naiminda Martin Kilia, Marlin Aparicio, nga anaa sila di karon sa pindahan doon ilang Bolts Parilia na minaw sa ato ang lanog kaayong buhing paglaom sa ato ang programa. So sa tanan nga mga suki na mo, among pangmustahon, mong i-greet ang mga suki na to diha sa barangay Tabunok, Sityo, Magsaysay. Sa tanan yung mga suki na to diha, naa diha sila si Romulo Mahusay, ni Casio Mahinay, na po si Charmin, si Ruben, si Topper, si Richel, si Jerome, Lagma Pruipis, Parturo, Melita, o ni Nang Los Ramos, o ni Nanay Agapita Ruilo. Sa tanan yung mga suki na to diha, usab sa Barangay Uno, Sityo Tagasa, alias pa Erning, Lia, Angel, Nitan, Ila, o ni Manay Mercy. Sa ato pong suki sa Danlungsod, sila si Brad Rico, Sister Waning, Brad Eric, o

0: negeri sa tanan nga mga parte nga barangay ng Toboran nga tutob sa mabuti itong Sibya. Kung sa ito apong igsuon nga ito dito sa Tubuso Negros Occidental ba na ilang Brother John
1: Dilatory.
0: So may hapon Brother John Dilatory. So sa tanan hinaot ko nga naamo sa maayong panglawas.
1: Niya ako pong gipaabot ang greetings nato no diha nila ni Mien no siya pamilya naminaw po ug natan-aw siya sa tuang live karon unya ato pong gipaabot tong mga greetings no sa mga pamilya family di ay sa barangay Dos no unya sa tanan nga mga taga barangay Dos pod no atong gi paabot ang atoang mga pangatahuran no so nining takna sa kapunon lain usab nga ato ang tukion ng mga pagtulunan nga ato ang tutlo diha sa Biblia no kay ato ang yung katuyuan nga nung nahimugso ning atong programa ang Buhing Paglaom mauman ang paghatag nato pagtulunan no nga ato ang kuhaon sa mga pagpanudlo sa pulong sa Ginoo and as what we have said nga kining ato ang programa nangandoy nga makatabang ta sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi dong.
0: Yes.
1: Nga atong kinabuhi, masubay diha sa katuyuan, sa mga plano, ug sa kababuton sa Ginoo. No? So, amo ang ipaabot ron kaninyo, kining usa ka topic na to about family, no? Kay simbahan dong, naghimo ta og series of teachings
0: yes.
1: nga nag-address yun sa mga problema sa pamilya, kay maumani siya ang pamilya dong, no? Ang pamilya mo ipinagkagamay nga unit sa sosyudad, unya kung himsog ang panimalay, himsog po ang komunidad. Kung himsog ang komunidad, himsog ang atong nasod. No?
0: Yes.
1: So, it all begins in the family. No? So, a healthy family can produce a healthy community. No? Mamugin na siya. No? Kung healthy ang pamilya, healthy po ang atong komunidad. No? But before that, atong i-acknowledge no, si Melanie Montecalvo karon. Ingon siya may hapon ninyo diha, Pastor. So, mayong hapon po diha ni Melanie Montecalvo, no? So, balik na sa tuang gisgutan, no? Because we are talking about family, unya looking at the family as the smallest unit of the society. Sa ako nang giingon dong, a healthy family can produce a healthy community, no? So, in order to understand, no, sa pamilya dong, balik kita nga to sa pinakasinugdanan,
0: no? Yes.
1: Di inagsugod ning pamilya, no? Og atong sabton nga ang Ginoo mismo maoy nag create sa family no siya maoy nag-establisar sa pamilya sa institusyon no a family institution siya maoy nagmugna niini siya maoy nagdisenyo niini siya maoy labawng nasayod kun unsaon no na ang usa ka pamilya mo ito mo work siya effectively
0: yes.
1: no susubayo na to karong hapon na ang tinugdan no sa pamilya no nganong dunay pamilya because it comes from the mind of God no nagaingon diri dong sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25 this will be the basis no sa ato ang discussion karon ya palihog ko basa dong sa Genesis chapter 2 verses 18 to 25 so that we can truly understand no the institution of the family by God himself no sa ako nag-ingon ang Ginoo mo'y nagmugna niya no?
0: Genesis chapter 2 verse 18 to 25 sa mga higot iksoo naman na naasbalay pwede mo mo tamod niya ito ang ibasa karon aron kadungan pong pagbasa dire sa 18 nag-ingon unya mingon ang Ginoong Dios dili maayo nga mag-inusara ang tao himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya busa giomol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila mao na ang ngalan ini busa ninganlan sa tao ang tanang kahayupan ug mga langgam ingon man ang ihalas ng mga mananap apan wala siya'y nakit-an nga angay ikauban ug ikatabang verse 21 unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya

0: gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok ug gihulipan niya kini unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, "Ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa kong bukog ug unod gikan sa kong unod." Babay ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Silang duha pulos subo apan wala sila maulaw.
1: So mo na siya istorya no sa unang pamilya nga gi-establishar mismo sa atoang labaw makagahom ug magbubuhat no.
0: Yes.
1: So this is the first family that was instituted by God no. So unang gihimo sa Ginoodong ang lalaki. Iyahang gibutang ngadto sa Garden of Eden aron mo ay magdumala niini.
0: Yes.
1: Sa tanan nga gibuhat sa Ginoo. And if you look back at the book of Genesis, no, ingon gani dito, every time God created, ingon gyud dito nga everything was
0: good.
1: No, maayo ang tanan gibuhat sa Ginoo, no. Pero as you look at the scenario dong dinhi sa pag bihimo na sa Ginoo sa tao, samtang nagbuhat siya sa lalaki, nakita niya dong nga nagmasulubon, no. Motong sa atong gibasa, ingon dito ang Ginoo, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." No? So muna niingon ko mo ni unang pamilya nga gimugna sa Ginoo sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva, no. Unya, ato ron tan-aon dong ang kining gitawag nato bang structural, no. Kana bitawng order.
0: Yes.
1: Sa pamilya, sumala sa pagdisenyo sa Ginoo. Kay sa atong obserbasyon, sa atoang mga makita ron sa matag modern families, no, adunay atubang nga gitawag og structural crisis.
0: Yes.
1: Wala na mahanay ba?
0: No?
1: So wala na siya mahanay, and because of that, dunay chaos, dunay kagubot, dunay problema. Og dunay gitawag nato og struggle ang mga pamilya karon.
0: No?
1: Kita nato ang taas kaayo nga pag-isa sa mga divorce rates, no. Pero sa ato adong wa matay divorce, pero naay annulment.
0: Yes.
1: No, annulment cases, no, na nagpaila ni siya diha sa mga kurte, naghuwat sa verdict, no, sa hukom niya. Kasagaran po doon, doon ay gitawag o deep relational fractures. Doon na ba'y mga kakulian na doon?
0: Yes.
1: Doon na mga problema ang mga relasyon, no? Sa panag-asawa o sa ngadto sa ginikanan ngadto silang mga anak, no? So, at as we look at all these problems that is arising, no? Sa pamilya karon, no? Ato makita nga nagkaanam yun o kaguba, nagkaanam
0: o
1: kahinay ang matag panimalay, no? Because the family is being attacked, no?
0: Yes.
1: And we know that if the family is broken, no, it will also destroy the members of the family.
0: Yes.
1: And then ang problema pag yun na nidong kay magtakod-takod na ni the next generation, no. Muna nga, let us look at how God designed marriage, no, in order to correct, no, some structural gitawag nato dong structural crisis karon.
0: Yes.
1: Sa ato ang mga pamilya, no. So unas tanan, gusto natong ipaabot sa atong mga sukiting paminaw nga ang kining kaminyoon, no, is God's design. This is the blueprint of God para sa mga katauhan, no. Sa pag-ingon sa Ginoo, "It is not good for man to be alone," no? Naa sa huna-huna sa Ginoo dong nga magbugna siya og usa ka pamilya, and that is the very reason nga niingon ang Ginoo, "I will make a helper suitable for you." Imuan ko siya kaabag nga muhaong diha.
0: No?
1: So first makita na to ang ultimate deficiency, no? It is not good for the man to be alone.
0: Yes.
1: Naghimo ang Ginoo og kanang gitawag niya kauban sa kinabuhi.
0: Yes.
1: No, kaabag sa kinabuhi, no. kaya nakita sa Ginoo dong being alone is not very effective. No? That is something lacking. No? Na'y kulang. No? Gani ang Biblia dong sa libro sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. If you try to look at the book of Ecclesiastes, no? Mahayag yun niya dong mas maayo ang duha kaysa usa, no?
0: Yes.
1: So, tanahan ko na tulong basaha ang libro sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12.
0: Okay. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12 nagingon diri, ang duha mas maayo kaysa usa, labaw nga magpabungahon ang ilang pagbuhat, kay may katimbang man ang usag-usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung mag-inusara lamang siya o unya matumba, wala gayon makatabang kaniya. Kung tugnaw, magdulog sila o mainitan. Apan kung ikaw rang usa, dili ka mainitan. Ang duha ka tao, makapanagang kung sulungon. Apan sa iyon buntugon, mag-inusara. Ang pisik nga tulog ka lubid, lisod mo tuon.
1: So ato makita, no? Gidifferentiate na rin doon ba na mas maayo ang duha kaysa usa.
0: Yes.
1: Doon ay siya yung mga advantages. No? Nga dili mahimo kung mag-inusara ra ka. Muna nga, ingon diha, kung duha mo, doon naman gitawag o good return for your labor.
0: Yes.
1: Mas dako mo kagi, mas dako mo punishment. No? Unya, kung doon ay maagba, doon ay makapabangon.
0: Yes.
1: Diba? Logically speaking, mao mong yun siya. Isod mong yun, ikaw rang usa, no, ay makatabang ni mo. No? Mauna nga, nakita sa Ginoo ng mga butanga doon. That is why God provided Adam a suitable helper, no? Nga mao'y maghingpit, no? Mao'y magkumpleto.
0: Yes.
1: Sa gitawag nato nga disenyo sa Ginoo sa usa ka pamilya, no? Mauna nga, when God built the family, no? Doon na siya gihimo nga structure of human cooperation, no? Where a covenant between a husband and wife and God ensures that when one falls, the other provides support, no?
0: Yes.
1: So, atong tanawon rondong kining word nga helper, no? Aron masabta na to ba? So yes. That ang mga bana pod naa sila'y saktong panglantaw sa ilang asawa. Dili sayop ang ilahang paglantaw sa ilang mga asawa. Kay kung sayop gani atong paglantaw sa atong asawa, sayop na ang ato ang pagtatar nila.
0: Yes.
1: No? And then it will also kanabitang allow our children to suffer if we do not look at our wife according to God's design. No? But before that, ato pong i-acknowledge dahil dong, no, ang mga nag-chat na to, si Alan Nunez, no, na sa Barangay Makabunayang hapon ninyo, Pastor Dudong, no. Nunez, Konsihal Brab, Darwin po, Pakulaba, ang listening here at Ayungon Negros Oriental. More blessings
0: may sa hapon, inyo,
1: Buya,
0: Brother Darwin.
1: Dudong, Brother Charlie, and Brother Del. So, mayong hapon diha ni mo, Konsihal Darwin, o kumaabot ni Kapitan, no, diha sa Ayungon, no. Unya si Lilox Naingi po doon. Ngayon siya, maing hapon.
0: Lilox. Si Lilox.
1: Lilox Naingi. Brother Charlie watching and listening from Barangay 1. No? So, balik ta. No? Kaya kini manggong helper doon ba? Di ni na ito masabtan doon sa'yo pang atong pag-atiman, pag-tanaw, o pag-tratar sa ato ang mga kaparis, labi na sa ato ang mga asawa. Kaya mo manang giingon, Rizkino, I will make him a helper. No? So, unsa man ang helper, no? If we try to understand the word helper in modern English, murag, ang buti pasabot ani is an assistant or subordinate, no? So, if you look at your wife, no? And put a meaning sa gitawag og helper, nga giingon diha sa ato ang gibasa nga bersikulo, ang imong paglantaw sa mga asawa, assistant, subordinate, no?
0: Yes.
1: Or sabi ni saya dong katabang.
0: Katabang.
1: So let us try to understand the word. Kaning word nga helper in the Bible, pag ingon sa Ginoo, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. No. Sa word nga helper in Hebrew, no, scripture, ang pulong nga helper dong, ang buti pasabot ana in the scripture, no? Mm. In the original text, ang buti pasabot ana is Ezer.
0: Mm.
1: E-Z-E-R. Og ang buti pasabot sa Ezer, kining Ezer is a military term, no?
0: Yes.
1: And it refers to a vital ally.
0: No? Yes. Mm.
1: So in other words, kana imong asawa, ally na nimo, no? Kauban na nimo, kaabag na nimo.
0: No? Kaalyado.
1: Kaalyado na nimo, dili na nimo kaaway, no? Mm. Your wife is your vital ally. And then she is your shield, no?
0: Mm.
1: And she is a strength for you, no? So kining asawa dong, it's kana bitawong nagisgot ni mahitungod sa shield, no?
0: Mm.
1: Ang shield, ang purpose sa shield dong is for protection, no?
0: Yes.
1: Kana bitawong mga sundao kani adto na asla gitawag og shield, no? Mm. Taming, no?
0: Yes.
1: So kining atong mga asawa di ay, no? According to the word Ezer, kining helper, is our ally, no? Mm. Ato ang kaalyado, ato ang kauban, unya ato po silang protector, mm. protector, no? He is, she is our shield and a strength, no?
0: Yes.
1: So munang giingon diha dong ba nga sa ato ang gibasa kaganiha, sa imong gibasa sa Book of Ecclesiastes nga two are better than one because they have good return for their labor, mm. no? So muna siya nga atong ipaabot sa tuang mga bana karon, no, na kining mga asawa na inyuhang gipili, no,
0: mm.
1: abot sa inyong kinabuhi, not by accident, uban maingon sila nga ugwa pa ko ani
0: mga colonel
1: kanang
0: shotgun
1: shot tioni di naay mga ingon ana pero kun atong tan-aon manggod, no, nagaingon ang pulong sa Ginoo na he who finds a wife finds favor,
0: mm.
1: and a good thing, no, from the Lord, yes. no. So kana imong asawa hinumduming gikan sa Ginoo, gihatag niya nimo, panalangin na, mm. blessing na siya,
0: yes.
1: no. Dili na siya burden,
0: mm.
1: but your wife is a blessing, no. So this is a reminder dong sa tuang mga suking tigpaminaw, labi na gyud sa mga bana na to, nga atong tan-aw ng atong mga asawa according to God's perspective,
0: yes.
1: and according to God's blueprint and design, no,
0: mm.
1: that your wife is your ally,
0: mm.
1: imong kaalyansa, imong kauban, she is your shield and your strength, no.
0: Yes.
1: Mauna nga nindot kayong panimalay dong nga masabtan bitaw ang structure sa Ginoo, no, nga kung atong tan-aw ng order of the family, ang bana tinuod mao may gihatagan og authority to be the head of the family, mm. no? To lead the family, no? But it doesn't mean nga you are superior,
0: mm.
1: sa imong asawa. Dili,
0: yes.
1: buti pasabot nga superior ka as a head of the family, no? Because doon natay gitawag doon nga karang gitawag na to nga walay labaw, no?
0: Mm.
1: We are equally created by God.
0: Yes.
1: Gihimo tas Ginoo, no? So being the leader, no, gitagaan tag pribilehiyo nga maoy mo dumala sa atoang mga pamilya,
0: mm.
1: but it doesn't mean nga kinabitawng ang imuhang pagdumala dong kanang sani busi ba kanang sanya na ni kanang gusto gyud ka nga
0: magpatahod
1: ka tungod kay head ka sa family,
0: yes.
1: no, diba dong,
0: mm.
1: So atong ipaabot sa itong mga suking tigpaminaw, ato ang i-explain nila that God has His own design and structure, mm. for the family. And we should always apply,
0: mm.
1: no,
0: yes.
1: sa struktura na gihimo sa Ginoo's pamilya. Eh, kung dili ni siya mawa na gani ang order dong, disorder,
0: gina? Yes, tinuod.
1: Diba?
0: Mm.
1: So, kung sa itanaw ni Budong sa pamilya nga, wala na mahanay, sumala sa paghanay sa Ginoo.
0: Tinuod.
1: Kung sa may imong makita ka sa pamilya ng mga disadvantages sa, mm. pamilya nga wala mahanay, sumala sa paghanay sa Ginoo.
0: So, sa gubot nga pamilya,
1: mm-hmm.
0: unya, ato makita kung ina na dili mayo ang hanay, pasibola na mag-iyahay na lang yun po og palabuanay,
1: mm-hmm.
0: labi nag-iimahanay. unya ang pinakaimportante gyudana mas masabtan sa matag usa ang iyahang function diha sa pamilya. Kay usahay no misinterpret ang kaning head kay kay head ikaw moy murag busi sa pamilya pero og ato masabtan sama sa gisutis Bible nga iser imong kaalyado so the same ang imuhang rank kay kaalyado man imo the same rank mo but pasabot ana murabag numan isang island nga di ka pwedeng ikaw ra ngawa siya di pud siya pwedeng siya ra ngawa sagka kana bang kung kuan pa na siya kabahin sa usa ka lalaki ang babae kabahin pud sa babae ang usa ka lalaki so dili siya pwedeng kanang ma-misinterpret ang kaning authority sa sulod sa panimalay kay usahay manggod kung ma-misinterpret na siya mahimo na hinoon nga lalis sulod sa pamilya so sa ako ang modern modern society karon mura naman tag mura nagnalimta na nato ang original nga design sa Ginoo kay wala man pud nato madig up gud unsay original ani nga text ana ang ato lang na kuan nga helper so sa atong huna-huna nya na nata sa modern time mingon na mga katabang rin yun. Mm-hmm. Mga na siya nga, mas maayo nga, mas masabtan yun, go back sa original text.
1: Tinoon, no? So, we would like to remind, no, all our husbands, no, especially, kining mga modern na to, mga pamilya dong, no, na, remember that your spouse is not your assistant.
0: Yes.
1: God has given you your spouse as your ally, no? And, you will face the, kanibitang, the world together, no?
0: Yes.
1: Nga you will fight the battle of life as a unified front. Parang dunay parang hiusa dun
0: yes.
1: Ba, no? Kung sa duwa paridong ka-teammate ni
0: mong asawa,
1: di ba? Ka-teammate na ni mong asawa, unya ang kinahanglan og teamwork. And each of you has a special role to play
0: yes.
1: In order for your family to become effective, unya ang imo pong pamilya malinawon o malipayon yes. Tungod kay nahanay man no? According to the structure nga gipadayag sa Ginoo
0: yes.
1: Sumala sa pagdisenyo sa pagbuhat sa Ginoo sa pamilya no but before that we would like to acknowledge also no si Pastora Lingling Ibarra
0: yes
1: yeah, sa Palilihan Bohol mayong
0: may
1: hapon ninyo
0: diha, Pastora
1: Pastor niya shout out ninyo diha now padyod mi abot gikan simba naghatod ni Sabmi no so do na po sila gihatod ay anyway mayong hapon diha sa tanan mga taga-Balilihan
0: yes mayong
1: no?
0: Hapon
1: unya ang ingon si Consyal Darwin dili ko madungog ang tingog ni Brother Charlie no atong i-adjust kamay do na lay mga technical problems no anyway we are doing our best no to have a clear no nga pag sibya nato dinhi no so balik ta sa atong gisgutan no kay gahisgot ug tag pamilya dong dili pwede nga kana bitawng sayop ang imong panglantaw
0: yes
1: no? Sayop ang imong panglantaw ug tungod kay sayop ang imong panglantaw sa imong pamilya sayop na pod ang inyong gibuhat sulod sa panimalay
0: yes, no tino.
1: And the result of that is destruction no
0: Lord,
1: ang resulta ana dili mo malipayon sa inyong kaminyoon dili mo malahutayon sa inyong kaminyoon because you have a wrong perspective of what a true family that is designed by God no so remember no nga sa usa ka pamilya dong sumala sa ato ang gibasa karon no sa verse ganiha gibasa na to sa verse 18 chapter 2 nga ang Ginoo mismo no kita siya nga there is something lacking no ingon siya it is not good for the man to be alone no and then naghimo ang Ginoo solution
0: yes
1: no aron ang kulang mahingpit no mo nang naingon siya I will make a helper suitable for him no so helper no sa original text izer ang buti pasabot, ally, shield, or strength, no? So, kamong mga bana, you need to look at your wife as your ally. No?
0: Yes.
1: Dili na nimo competitor, dili na nimo kaaway. She is not your enemy. She is not your competitor, but she is an ally.
0: Yes.
1: Nga buti pasabot, you are working as a team.
0: Mm.
1: And you will face the battle in life, no? As a unified front, no?
0: Yes.
1: Mauna nga, we need to really understand, no? How God designed the family, no?
0: Mm.
1: And how God structured the family. Aron mahimong hapsay, malinawon, malipayon ang atong mga panimalay.
0: Yes.
1: Unya, as we look at Genesis chapter 2 verse 24, no, another principle nga ato ang makita dinhi sa pulong sa Ginoo og magisgota sa pamilya, no?
0: Mm.
1: Sa Genesis chapter 2 verse 24 dong, no, tanaw nato kay usa ni siya sa mga prinsipyo nga angay natong i-aplikar sa ato ang kinabuhi isip magtiayon.
0: Yes.
1: Kay kung mapakyas ta niini, doon na siya gitawag og consequences, no? But if we apply this principle sa ato ang kinabuhi, then doon na po siya gitawag og panalangin.
0: Yes.
1: No? So, unsa giingon diha doon sa Genesis chapter 2 verse 24.
0: Ngayon din sa Bisaya, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan og inahan og matipon sa iyang asawa og mausa sila.
1: No? So, kundi isa ni nato masabtan dong, unya din ni nato buhaton, sa ako nag-iingon doon ay consequence.
0: Yes.
1: And if we will do this, doon na po siya ay blessing, no?
0: Mm.
1: And gani gi, gi sulti ni Ginoo Kristo dong balik sa New Testament, no?
0: Mm.
1: Dili lang sa Old Testament ni, but even in the New Testament, sa Matthew chapter 19 verse 5, gi subli ni o quote ni Ginoong Hesukristo, no? Ugun sa igiingon ni Ginoong Hesukristo dong diya sa Matthew chapter 19 verse 5.
0: Kaya ingon diri si Jesus, nagingon siya, tungod ni ini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan, o tipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usa.
1: Diba? So, ang gisultis Ginoo dito sa Book of Genesis, sa dihang iyahang gihimo ang unang pamilya, niingon ang Ginoo, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. No? Unya, dili ta maka-justify dong mingon sa Old Testament ra mo. Ang mismo si Ginoo Kristo iya hanggi.
0: Yes.
1: Suportahan iya hanggi sulti pag-usab, gipahinumdom pag-usab, no? Nga mubiya gyud ay na ang pagbiya sa mga anak, no, sa ilang mga ginikanan o sa ilahang mga amahan og mahiusa sila. Unsa may buti pa sa butani, no?
0: Mm.
1: So, to build a firm foundation, there must be a living pagbiya.
0: Yes.
1: Og kining pagbiya, dili buti pa sa but nga imong giabandon or gidishonor nimo ang imong mga ginikanan.
0: Yes.
1: Or ang inyong mga ginikanan.
0: Mm.
1: The living here, no, doesn't mean you are abandoning or you are dishonoring your parents. Ang buti pasabot din he sa pagbiya mao nang pag-usab sa imong primary allegiance.
0: Mm.
1: Kay sa di pataminyo dong ang atong allegiance sa ato ang mga ginikanan.
0: Yes.
1: Sa atong papa ug mama, that is our allegiance, no? But sa dihang maminyo na ka, no? Ang imo na pong primary allegiance, it doesn't mean nga naputol imong relasyon sa imong ginikanan, naagya po na siya.
0: Yes.
1: But your primary allegiance, no, ngadto na sa imong asawa o sa imong immediate family.
0: Mm.
1: No? Ang imong asawa na o ang imong immediate family, ang imong mga anak na, maoy mahimo nimong highest human priority.
0: Mm.
1: No? So dili na imong mama ang imong prioridad.
0: Yes.
1: And that this is where the family fails, no?
0: Mm.
1: Daghang mga magtiayon ron gubot tungod kay wala sila aning gitawag og living, no?
0: Mm.
1: Ang ilang allegiance na alang gihapon sa ilang mama, no? Mag-agad lang gihapon sa ilang mama, no?
0: Yes.
1: Di sila kahimog desisyon sa ilang kaugalingon kay mananghin pa kong mama, no?
0: Mm.
1: Mangonsulta sa tang mama, musugot bas mama ana, no?
0: Yes.
1: So naa ang ilang priority tuag gihapon sa ilang ginikanan instead na sa ilahang pagkaminyo ang ila untang human highest human priority ang ila ng asawa o ang ilang mga anak nagpabili nito sa ilang ginikanan.
0: Yes.
1: Mm. And that will cause chaos, that will cause struggle, no? Sa usa ka pamilya, no? So if parental opinions or career ambitions or friendships hold more weight than your household, the foundation will crack. No? Una, kung i-explain ka ganyan, no? Atong allegiance, magpabilin sa ito ang mga ginikanan.
0: Yes.
1: Daghang kayo ng trabaho nga, ang ilang remittance, ilang sweldo do, ang ilang lang yan pong ginikanan.
0: Yes.
1: Kunya ang asawa taon, maghuwat na lang og tulunan sa ginikanan. So, it is not proper, it is not biblical, no? And we would like to discourage that kay sa amon ang giingon, if we will not follow God's structural design in marriage,
0: yes,
1: or order sa Ginoo sa kaminyoon, then we will suffer the consequence.
0: Yes.
1: Duna gyud consequence, diba dog? Unsa imong lantaw kaha kun ang imong kinabuhi dili nimo ipahuyon sa disenyo sa Ginoo.
0: Una sa tanan ang design sa Ginoo ato ginang mauna nga perfect design gyud ang Ginoo. So kay perfect man siya, duna gyud na siya ipanalangin nga nagsunod. Ang nahitabo sa tuang present generation karon, dili pa marabag, dili pa panahon unta nga magminyo. Kung nagminyo mo nang dili pa makabarog sila ko galing na decision.
1: Premature.
0: Mo premature ang ilahang pagminyo ba. Unya matawag na to nga wala pa maturity mo nang mukiyos gyud kay mukuan pa sa
1: dependent pa sa
0: ginikanan. So mo ginay kasagaran nga nahitabo sa tuang palibot sa sitwasyon, mao na nga instead of following sa God's standard, sa gusto sa Ginoo, sa design sa Ginoo, pero kay napugos man, mao nang nahitabo na siya. Pero balik na to sa standard sa Ginoo, mao gina siya gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Nga kana bang ang ato ang kay nanam na diha nga hilang duha mahiusa na. So dunay kahiusahan ang duha ka pamilya. So meaning second priority ang ginikanan, pero wala sa masigisulting pasududong, wala nagpasabot ng imong ikalimtan, pero imuhang first human
1: priority
0: mao gyud ang imong immediate family, imong ginik ay imong asawa o sa imong anak. Secondary nila ng uban. Maubita na sa usa sa mga problema nga nung magkagubog yung asawa, kay bisan tuod o naminyo na, di niya po mabiyaan ang barkada, di niya po mabiyaan ang lain ng mga buhat ba nga wala na hinoon mag-focus sa iyang pamilya.
1: So sa ato pa doon, giingon diyan nga atong highest human priority ang ato anang gitawag na to immediate family,
0: yes,
1: your spouse, no? So naa ang living sa ginikanan. Nga, ato apod ba nga advice, no, sa ato ang mga ginikanan nga we also need to understand the biblical principle. Iusahay muramtag mangigita.
0: Yes, yes. No? So, tinuon.
1: Tungod kay duna na'y kausaban, no? Sa prioridad, no? Kaniadto, ikaw, kanunay mo'y duolon si mong anak, tanan, ikaw mo iyang prioridad, no? And the moment nga naminyo siya, naana siya'y pamilya nga iya.
0: Yes.
1: So, biblically speaking, kung ato yung tumanon ang Biblia, there is a change, shift of priority.
0: Yes.
1: So, mubiya ka, no, ang kining living, ang pagbiya, no, mauna nga, naay shift of priority. Unya, ang ginikanan usahay dong, kanabang, wapod kasabot, maunang gubot yun, no,
0: yes,
1: kontrahan ang umagad. Umagad, bitawagan na dong, kanang,
0: umagad.
1: Imong daughter-in-law, no, umagad. Kontrahan niya, nga naman, maa sila gitawag og pangigi, no? Jealousy, no?
0: Yes.
1: Kay mo lagi na nausab da ang priority, no? And that is where chaos, kining kagubot, kining dili pagka sinabtanay, unya misunderstandings,
0: yes,
1: no? And that is why we need to educate our parents, no? Also na naagyun na siyang living, no? Muna every time I officiate wedding, I always remind the parents, no? Ako gyud ang i-appeal dong sa ako ang programa sa kaminyoon, kay doon naging ko'y part wherein mag-charge ko sa mga ginikanan. Ako silang pasabton. Unsa may buuti pasabot ani nga passage sa Biblia, no? Aron matagaan nila, marilis po nila, no? Nga, naanaday higher priority karon ang anak kay Minyo naman siya.
0: Pinot.
1: So ma-release niya. Unya siya mismo naana siya kalinaw kay ngano man kasabot man siya.
0: Yes.
1: So mula gina kana bitawng lack of knowledge daw, kana bitawng kulang sa kahibaluna, no? Labi natang wa tay nagbasa sa Biblia, wala tay pagsabot sa pulong sa Ginoo, no? Kulang ta sa kahibalo, no? Unya ingon man ang Biblia ro nga kung kulang ta sa kahibalo, no? It will bring us to destruction.
0: Yes.
1: So daghang pamilya ang nangaguba tungod kalagi kay kuwang ta sa kahibalo, no? Wa maguni itudlo sa eskwelahan dong. Kining usap kining mga topics nga tong gitudlo dinhi sa atoang pagsibya, no, sa kawanangan, no, wala man kuno itudlo sa ni
0: eskwelahan. May subject,
1: yeah. Wa may subject nga family management, no, kaning wa may subject dito do nga strengthening the family, strengthening relationship. Wala man ni siya, no. Minyo or kay imo, yes. Wa kay kahibalo, no. Nya, kung nagbuhat ka ng butanga pero wa kay kalibutan, wa kay knowledge about that thing that you are doing.
0: Yes.
1: Unsa may imong unsa may end result ana, no?
0: Yes.
1: So it will end to destruction, no? So anyway, salamat as Ginoo kay God has provided us the Bible, no? The Bible is our manual for living, no? Sa akong giingon kaganiha sa ako ang message niingon ko that the Bible is compact, no? Complete ang tanang issues kinabuhi na as Biblia, no? Walay issues atong kinabuhi nga wala as Biblia, because the Bible is a compact book, kompleto ni siya nga mo address sa tanang issues atong kinabuhi, no? And that is why ining pipila ka mga adlaw, we are having a series of teachings to build up, no, or to rebuild, no, to reestablish,
0: yes,
1: the families that nowadays are being attacked, no, by the enemies, no. So usag yun dong kakulang sa kahibalo.
0: Yes.
1: Kung sa may tambal dong, kung kulang ka sa kahibalo.
0: So tambalan na, magbasa yun sa pulong sa Ginoo.
1: Okay. Kinahanglan taog.
0: Kinahanglan yun taggiya sa pulong sa Diyos. Yeah. Or, siguro, naam yun tayo mga Biblia kada usa sa panimalay. So magsugod yun tag kay. Kubasa ba? O kinahanglan acquainted ta kay sama sa Ginoo pasududong ang Biblia mao'y manual sa ato ang kinabuhi. Unya na po di ang tanang isyo. Nga, ato kung kanawang pasududong, klaro mo kayo ang Ginoo sa Bible na suitable helper imong partner, imong asawa. So meaning, mauna siya imuhang kaalyado yun for life. Kay lifetime mo imuhang pakikuyog niya. So kamatayon rin makabuwag. Once nga naanak ka diha, so buhaton na lang yun na to kung unsay gustong ipaabot sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kaya ang matag-asawa, blessing man yun na siya. So di yun na siya may tabong tunglo, blessing yun na siya. Ang kuha na diha, i-discover na to kung unsay mga angayan nga i-complete na to aron ma-harmony ang relationship.
1: So complementary.
0: Complementary.
1: Blend to ba?
0: No? Oh, pag-blend.
1: Pag-blend na to. Namatay, yes, di na to kalikayan. Ano na tayo gitawag ng mga shortcomings, ano na tayo gitawag ng mga weaknesses in life, no? Because no one is perfect, no? Wa may perfect na to, no? Ang Ginoo ra may perfect. Unya, we can only attain perfection kung kuhaon natas Ginoo. Ato natas langit, nanay perfection dito.
0: Yes.
1: Una sakto na do nga no one is perfect. No? Walay perfecto, but we can blend, no? We can complement so that our weaknesses may turn into strength. Okay? Ni blend naman mo, no?
0: Yes.
1: Strength ni sa usa, sa bana, weakness ni sa asawa, pero ma-blend mo, magtinabangay mo, kining imong weaknesses, maingat mo ni into strength, no?
0: One naman.
1: Mawan naman. So, ay importante lagi doon nga, we need to be aware, no? Karang gitawag yun ba, o doon ay realization in life ba? Because unless the husband and wife, no, realizes, no, the need, no, sa pag aplikar ni ining maong mga prinsipyo, biblical principles that we are teaching to our listeners today, no? So di gyud na to makabot, no, ang kalipay nga tinun-anay.
0: Yes,
1: because true happiness, no, and satisfaction is only attained if we apply, no, the words of God, the principles of God in our situation.
0: Sa
1: pamilya, mga ni prinsipyos Ginoo ato sa atika. Because God himself knows what is best for us.
0: Yes.
1: Because he is our designer, no? He was the one who designed marriage, he was the one who established and instituted the first marriage, no? So kining living, it is part of God's design.
0: Yes.
1: Wa ni siya mahitabo kay dunay problema, but it is God's order of family, no? There will be a shifting of priority when you are married, no? From parents to your spouse,
0: yes,
1: and immediate family. So naana nang living, ha? Lain nga prinsipyo dong kining gitawag og cleaving. Kay naingon man dito ang pulong sa Ginoo, no? Nga naipagbiya, no? Cleaving, no? Ingon diha, this that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become
0: one
1: flesh, no? Kanang pagkahiusa dong, no? Kung sa may buti pasabutan na sa lain nga translation, kuan man na cleave, no?
0: Sa lain nga translation sila. Ani
1: mauna siya cleave,
0: 24,
1: no? Or united, no? Ang word nga
0: one flesh siya man,
1: one
0: cleave bagyapon sa kuang version.
1: Oh, cleave, no? Or united. Ang buti pasabot ani, ang cleaving means to be glued or welded together, no? So diha sa inyong kaminyoon, munang ingon diha, and they will become one flesh. You are glued, no? Gipapilit mo diha, no? Or welded together.
0: Yes.
1: So in ancient times, this meant a covenant, no? Mabitaw nang sa kasalung na agin ng panagsiya na aray. Pero maulagi na, naamsa tayo pinulungan nga ang saad gihimo aron pakyason. Daghan kami niyo o napakyas. Kaya nga naman, nakalimtan ang panagsinaaray, ang covenant nila, no?
0: Yes.
1: Nga, may nga sila till death do us part, no? Pero, ang sayo mga nauna, kanusa pa man ay mamatay ng tawana, no? Pero, maulagi na, no? Nagubwa ang covenant, no? Nalimtan na to, no? Doon na mag-uwi diferensya dong ang contract ug ang covenant. No?
0: Yes.
1: Kaya usahay, more on the contract part ta ang atong understandings kami niyo.
0: Yes.
1: Kaning contract is based on mutual suspicion. No? Kanabang maingon ka nga, buhaton ko ni kung buhaton po na ni mo.
0: Yes.
1: Diba? Kanabang, I will do my part if you do yours. No? So kanabang sukli-sukli, ang tawa nung, maayo ko ni mo, basta maayo po ka na ko. Muna siya. Pero ang covenant, ang pakigsaad, lahi siya kay ang pakigsaadong gibase sa gitawag og mutual sacrifice. Dunay pagsakripisyo sa usag-usa, no? Yes. Nga maingon ba nga, I will give my 100% no matter what you do. Di ba lahi?
0: Lahi siya.
1: Nga maingon, o sige, naunti ka, basta mo sa name mong buhaton. That is based on mutual suspicion. But a covenant is based on mutual sacrifice. This is the real love that Christ showed to us. Mabito na sa Book of Ephesians dong, ang ihimplo sa Ginoo sa paghigugma sa bana ngadto sa asawa. Ingon dito sa Ephesians chapter 5, husbands, love your wives just as Christ loved the church. Di ba? Naa ang pag atiman, no, sa gitawag nato nga nga kanang covenant, no, nga bisag wa siya gibuhat pero imong gi bisag wa kay gibuhat imong gibuhat ang kanan para niya, no. Mao nang ingon sa Ginoo sa Ephesians ba nga, ang gugma sa bana ngadto siyang asawa sama sa pag kanang gitawag nato nga sacrificial love.
0: Yes.
1: Kay ingon ang Biblia dong nga while we were yet sinners, Christ died for us. Wala man may ingon ang Ginoo nga pagbinut-an sa
0: kay
1: pagkamatyan tika.
0: Yes.
1: No? Ingon ang Biblia, sa makasasala pa kita, nagpakamatay siya.
0: Yes.
1: So that is the kind of love that a husband ought to love his wife. Mm. Kinahanglan mauna nga klase sa gugma, covenant kind of love based on mutual sacrifice.
0: Yes.
1: So ang mga moderno nga kultura rundong, no, nag-treat nas kami niyoon like a contract with an escape.
0: Mm.
1: Not a covenant or the
0: yes.
1: permanent glued or permanently welded, no, in love, no.
0: Yes.
1: So hinaot tanong, no, nga kini unta ato ang discussion ba
0: will yes.
1: help
0: yes.
1: our listeners, no, out there nga ang kami niyo undi ay dunay mga prinsipyo na angay natong i-aplikar sa ato ang tagsa-tagsa kapamilya in order for our family to live a satisfied, joyful, peaceful life.
0: Yes.
1: Karon dong kasagaran ni mong tan-aw sa mga tao bisag sobra pa kay kwarta. Bisag unsa kadato, bisag unsa kadaghan silang bahandi, daghan silang kamtangan. But when we talk about family relationship, hangba.
0: Yes.
1: Luoy kayo. So magunsa man ang kwarta pero wa kay tarong relasyon sa imong bana.
0: Yes.
1: Magunsa man ang kwarta kung wala kay tarong relasyon sa imong mga anak. Useless. Money is useless. Just useless.
0: Yes.
1: No? Because what is important in life, no, in order to be satisfied, no, in order to live a peaceful, joyful life, no, is to apply the biblical principles that is being taught in the Bible. Di ganin nato ni himuon, then we will suffer the consequence.
0: Yes.
1: And siguro dong unyalan tani tiwason sa sunod Domingo, no, kay na pa may laing principle kaning gitawag ba, and they were both naked and they have no shame.
0: Yes.
1: Kumbo sila pero wala sila naulaw. Duna ni siya kana bitong buti pa sa butdog, no? Ingon dito sa Genesis chapter 2 verse 25, Adam and his wife were both naked and they felt no shame.
0: Yes.
1: No? So ato niya ning explain next meeting. So yes. Higala igsuon wa namo gitay panahon. Kami manamilit na lang kaninyo uban sa dakong kalipay o uban sa ato ang mga kaubanan karon. Kami nang hinaot nga ang matag-usa kaninyo anas maing panglawas. Yes. Kining inyong kumbos kaalagad, Pastor Dudong Luyaw.
0: Kini si Brother Charlie.
1: Uban sa ato ang technician on board, si Dudong Genesis o si Ma'am Giselle. Kami magaingon ang Dios magapanalangin
0: kanatong tanan.
2: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami nang hinaot nga aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, ala una imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon, ang buhing paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ang gikahugupan sa tanan, ani ana, gikan sa SED Marketing. Ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa SED Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo ning 5 ka minutos nga impormasyon ug kahibalo. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ani ana karon, ang SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Ug karon, ani ana ang atong magsisibya.
2: Mga kaisunan, may adlaw kaninyong tanan na niyakarong kaling atong mga minugbong balita. Hatod ka na ito sa maayong kamubuto sa SED Marketing. Ang SED Marketing, mga kaisunan, nagpahibalo sa mga katawhan may tungod sa makita ninyo nga Seed Pharma nga naa sa label sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Ang tagdumala sa SED Panyawan Herbal Capsule nagpahibalo sa katawhan nga dili mabalaka kung makakita og tatak nga Seed Pharma sa inyong mga label sa mapalit nga SED Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay mao kana ang atong manufacturer na tigama sa ato ang Panyawan Liniment Oil. Matod pa sa taga-SED nga ang maong tatak nagpamatuod nga ang maong matang sa atong produktong herbal na pamatudaan sa taas ng panahon nga makatabang gayud sa mga nagkadaiyang mga problema sa panglawas, ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagpanakit sa tiyan, mga panuhot o usab mga pagpanakit sa atong mga kalawasan. Makatabang usab kini og dako aron sa pag-relax sa ato ang mga tagsatag sa mga hunahuna o atong mga kipang bati. Gumikan kaya nga ato ang SED Panyawan Liniment Oil na pamatud-an sa taas nga panahon nga makatabang gayud sa mga nagkadaiyang mga lain-laing mga balatian sa kalawasan. Matud sa SED nga nagpadayon sila sa paghatag og kayuhan sa atong mga katawhan, mao kanang namugna kining laboratorya nga aduna nahimutang sa Laguna sa Luzon. Ug karon, mga kaisunan, mao kanay nagamanufacture sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Ug matud pa, mga kaisunan, dili ikalibog nga kung adunay makita nga Seed Pharma nga nakatatak ilawom nga sa ubos nga part sa label sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil, gumikan kay mao kanay tinuod nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Marketing usab nagpahibalo sa tanan nga ang ato ang produktong herbal mao kanay labing gipangita karon ug usab, mga kaisunan, mao kanay makahatag og tabang sa mga nagkadaiyang mga balatian sa atong kalawasan. Sa laing bahin, nagkahurot na karon, mga kaisunan, ang ato ang mga SED Panyawan Herbal Capsule Plus sa mga butika. Buot pasabot niini, mga kaisunan, nga ang maong matang sa produktong herbal ipangita sa mga katawhan. Og matud pa, mga kaigsoonan, tungod kay init kini og daghan kaayo ang gustong mamalit na hitabo, mga kaigsoonan, nga adunay ay kakulangon karon sa mga nagkadaiyang mga butika. Ang SED Marketing ang tigama og tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal sama sa SED Panyawan Liniment Oil ug usab sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay duha ka variety, ang green nga adunay garlic ug usab ang red nga adunay mangosteen. Nagmugna og kaayuhan alang sa katawhan, mao kanang nakahuna-huna sila nga aduna na yung mga piniling mga tindahan nga mabaligya na karon sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o usab kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Matod sa SED Marketing, mga kaisunan, nga ang mga piniling mga tindahan aduna'y poster sa ato ang SED Marketing o usab, mga kaisunan, basta kung mupalit kag Panyawan ang pangitaon katong aduna'y tatak nga SED kay mao katoy tinuod nga makatabang sa mga katawhan. Pahimanglo usab sa SED Marketing nga kung pananglitan mupalit ka og mga produktong herbal, ilabi na kung kini Panyawan, pangita agayod ka itong adunay tatak nga SED. Gumikan kay basin makapalit ka sa mga gipangpiki nga mga produkto nga walay klarong CPR kung Certificate of Product Registration nga inaprobahan usab sa Bureau of Food and Drugs o usab sa FDA kung Food and Drug Administration. Maukad to ang atong mga nagunang mga balita karong adlawa, mga kaigsoonan, hatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako ang inyong tigbalita, kapanyawang Kuya Rick B. Nagayon, kung aduna manggali kay balatian pag SED Panyawan Herbal Capsule Plus o SED Panyawan Liniment Oil.
1: Maukad to ang nag-unang mga balita. Hatod ka na to sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline News.
0: SED Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ugusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Paminawa.
1: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: kinakuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani mm-hmm. O hubakon man tong isa ka anak nga karon no di na ba siya sige hubak kay ingkod na uy mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inom para sa hubak madaot ka kuan ganit sa kanang kapuyon ko minom na ko Panyawan mawala ko kapuy
1: dalit ka na to sa Zed Marketing 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
5: Inahinay niyo ko sa ginoong akong sakit. Tabangan niyo ko sa ginoong ang akong gibati. Inahinay niyo ko nawala.
1: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian. At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka nato sa Zed Marketing.
6: Ang Zed Marketing tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
7: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
8: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
9: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
7: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
9: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
7: Ilmitan niyang bruha. Ako na kini nagpaubos na kong garbo, Tomas. Manong aroganti ka pa man gihapon.
8: Nagkakita ka ini?
7: Oh.
8: Uwat kini siyemong gibuhat ka ni Anto. Tungod siyemong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kagisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kini sa Mara ang way kaayuhan.
7: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha?
8: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
9: Jenny!
10: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy, sayo! Tam and Jenny!
11: I like your eyes, you look away.
10: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nacorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing!

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba, sakit o maayaw mo ragi, gasok gaya dito sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit, na mo pasok mo sa ilaw, duga na ko itong pamati sa akong sakit ha, nagkahilo gani ko, ngun sila nga, nahihilo naman ka, nahi ko ambot lang ko kay balo ba, di man tak kita.
1: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian, at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa SED Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: sorry.
1: Ingon na pala ang taga nga makamaw mag-sorry.
0: Kaya nga naman, may angay ba kong isorry ni mo? May sa ba ko ni mo?
1: Wow, ha? Nalimot kasi yung mga atraso na ko. Daghari kagatraso na ko. Sukal sa gagbay patang bata. Hangtod ka ron. Yung nanagya pong treatment mo na ko. Maldita lang yung kanako.
0: Huwag nalimot sa kasi mong mga saan ako.
1: Uy! Kayo ansam ko rin akong saan nimo. Mauna na ibutgan na ko nimo. Kinatos mga bata pa tanga gusto na kong makigsuon nimo. Bisa pa man sa baod ni lolo na ko. Kaya ganahan kayo kong makigsuon nimo. Apan sige kagrikay na ko. Unsa pag isaan ako nimo? Ha? Jenny?
0: Ayaw pagdool na ko.
1: Unsa lagi sa anak ni mo?
0: Mangutan na ka kung sa isa ni mo na ko. Ang paghawak mo na ko, ngaway pagtugot na ko, dili sa?
1: Alagay ka magpasalamat. Kung nasa tanan mo gibuhat kapag binalita na ko, tamis nga hawak ang akong gibaos ni mo.
0: Sa? Bastos siya kapisa kung saon sa?
1: Ingon din ni. Sawa pa may tabo ang paghawak na ko ni mo. Daan ka nila ingon din ni. Ingon ini ka nagtinagdan ako. Gikan pala kisgag may patang bata. So, nga no?
0: Nahibaw ka naman tingali sa inungdan?
1: Okay. Tungod sa itong mga apuhan. Pero sukat pa kaniyan to, ngawa ko na una-una para nagkunta sa itong mga apuhan. Kaya between na itong mga kaniyan to pa unta, huwag mo tayo suod ni mo. Apan kuntahan ko kanimo. Umuras, umurag, mas may sabot pang imong kasuko rin ko karun. Nga naman.
0: Oh.
1: Okay na itong mga apuhan. Nagkauli na sila. O ganun, napabilin pa ba ng ingunin eh? Ha?
0: Oh.
1: Yan pwede ba? Di lang ito mag-ingunin eh? Kayo umabot naman ng silingan. Kaya di na kumabalik sa abroad. Di na ko sa ato, for good. So, na ko na tapo patungkod sa akong bahay. Sa akong giplanong mansyon. So, umaabot at naman ang silingan. Unya, pabilin tang ingon ini.
0: Ang mansyon ninyo sa imong uyab ng Amerikanang hilaw?
1: Ha?
0: Huh? Ano ba yan niya siyang uyab? Patukuran pag mansyon. Ano ka, uy? Katawa lagi ka. May katawanan sa kong gisulti?
1: Pagpagkatotoo ko na, Jin.
0: Unsa?
1: Usap kayo tinuro din mong gibatin ako.
0: Unsa?
1: Nagselos kang Nikki?
0: Ha? Uy, nga nang magselos ko taon ko. Kay unsa di ay tika, ikunsa di ay ta.
1: Ha, ha, ha. Oh, okay na ko. May nasabdan ako.
0: Nga unsa? Hala, basig sa'yo yung pagsabot ha. Klaruhon ako ha. Sayop ka kung nagtuo kang nagselos ko. Ano ko itong magselos ko, uy?
1: Ay, pangugat. Nangugat ka, mangod. Basta may nasabdan ako. Oga, nalipay ko sa imong reaksyon. Kanito ha? Ipaanap na ko sa caretaker ni Lolo din ni ang ato pagkaon ha? Gigutong ko galit na. Isa ha?
0: Oh. Naunsa to siya?

0: Buknoy? Kaya ka malagi sa amo.
1: May ingaw kay dito sa amo, Makoy. Masinuyis ko nga ganun ay kong ikasulti-sulti. Na magsigi ang sugo na kawa yun. Wasin ang tami, wasan si Nikiti-kiti. Ay, may lang ang datong na ito, Bayana. Kaya akong sungusungugon. Kaya giyak-yam na buga ito, Bayana. Nangidir kita kaya akong kasultis bahay taon ng amang. Nalisod kay amang ito, istoryan. Kaya maamang, puta. Ay, mumpurti mga awaro sa amo.
0: Kaya hain man di ang kapuyo ni Dong Tami.
1: Kasi ba't? Pulaan din sa bukit. Daghan ko nung kayong kaka.
0: Oh, mauba. Pero magpapalaman.

0: na magkasal doon tayo?
1: Ah, pagkasal ba, Roy? Sultihan lang, ha? Ang gustong pagkasal ng Tami, mawag imong anak.
0: Si Jenny?

0: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyod ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
2: Sige, magkuhan ang radyo, kanang sige istorya at mong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan po atong panyawan na, na magkagamay niya korta, balitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong kaminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuhan dyan ako nga, maayaw dyan na dyan, alibyo dyan, maayaw dyan kaayo.
1: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod kanato sa Seed Marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod kanato gikan sa Seed Marketing. Ania na karon ang Seed Panyawan Healthline Report. Seed Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya.
3: Seed Panyawan Herbal Capsule nagkahurot. Napamutunan na sa mga pipila ka mga consumers sa Seed Panyawan Herbal Capsule mga kaigsunan ang pagkakulang sa mga produktong herbal karon sa mga butika. Matod pa sa usa ka witness nga kining Seed Panyawan Herbal Capsule dali ra kini nga mahurot sa mga butika, farmasya o mga drugstores. Usa na sa mga hinungdan niini mga kaigsunan ang kaepektibo sa mga food supplement. Mao ka nang daghan ang mamalit niini. Sa labing ulahing balita mga kaigsunan, minilyon na ka mga Pilipino ang nahiulian sa mga balatian gumikan sa mga herbal nga produkto. Apil usab niini ang mga katawhan nga nahimong energetic, uptake og Piskays panglawas, gumikan sa kaayuhan nga gitanyag sa maong produkto. Ang Seed Marketing nagkanayon nga ilang buhaton ang tanan sa ngalan sa maayong panglawas. Naitala ang pagkubo sa Panyawan Herbal Capsule, mga pipila na kabulan, busa giyawhag sa Seed Marketing ang mga katawhan sa pagpamalit sa maong Seed Panyawan Herbal Capsule sa labing dali. Aron ang ato mga consumers, dili mahutnan.
1: Health Report! Health Report!
4: Mr. Panyawan, ania katandin hikaroon sa usaka butika. Ma'am, maayong buntag, murag dismayado man kay kakaroon. Unsa may problema?
5: Problema lagi, sir. Kikatulon na kung niyo butika o matutpa na hotdan sad sila sa Seed Panyawan Herbal Capsule. Kusog mong good kaayo, sir. Dali ra mahurot ilang stocks. Taysa, wantos ako sa Pikas Butika kay murag na apay Seed Panyawan Capsule Plus dito.
4: Ah, salamat ma'am. Mo ka to atong report kasama Mr. Panyawan. Among gihangyo to ng atong mga atlang mamalitay sa Seed Panyawan products na magdali nagpamalit aron dili ka mahutan.
1: Mo ka to ang mga balita. Hatod ka na to sa Seed Marketing. Pinaagi sa Seed Panyawan Healthline Report. Seed Panyawan Healthline Report. At ani sa samang na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Seed Marketing. Puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain. Babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-Seed Panyawan. Seed Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
6: So nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng Seed Panyawan Capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi kakatulong talaga siya.
1: Rosalind Pingol, tinulungan ng Seed Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Seed Marketing. Ito ay hindi ka matatang maaaring pagkakamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan ang natabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
7: Sabak ka di buk no yoy.
8: Sabak yung hong tura ko. Sabak
7: di to. Nung akong anak man nga may kapuyo naman si nung tami nga nasin nyo.
8: Ay, si Batage. Alambot, balik po ba ka to. Oh, uy, kundi lang. Oh, uy, kundi kiti-kiti. Hala, no, wapalibat. Hello?
9: Hello?
8: Mm-mm. Hello? Hello?
9: Hello, oi!
8: Oh. Oh. Oh, ako! It's me!
9: Ikaw, Gitney! Nanay ka man ito bang sa cellphone sa akong love dali na ako, ha?
8: Ay, unay mo nalimot. Ito, ako, kinigdambir ba na ako. Kandungtamim na inikbuangan.
9: Huwag ko kasi pati mong gisulti.
8: Ah, basta mauna na.
9: Asa si Tami na ko? Ngano'ng ikan na ito ba si Ang Paon?
8: Ah, kuan, kanang toa sa farm. Sayang apuhan ni Dong Tami. Nagsoroy-soroy sila nito.
9: Kinsay kuyog?
8: Sila si Luis ko, si Nang Ipang, og si, ala.
9: Asa'y sila si Nang Ipang, si Lulu Isko? Sa? Kinsay na ubang pang kuyog? Taysa, nagkuyog si Lula Ipang o si Lulu Isko?
8: Oh.
9: Diba nga, dili mo na sila good terms?
8: Mga good germs na sila karon, mga good germs, ha? Oh, goyab na magalit-galit to sila?
9: Eww! Ang mga tiguang?
8: Okay ka rin tiguang, ha? Unuun sa biya ka? Nabay tunos lube, pwede pa ba? Sabang kay, naunsa man kay, why pagbate, why kasing-kasing, why katungor nga may gugmang mga tiguan?
9: Kesa ba may upan nila, ha? Kesa kuyog pang lain.
8: Ay sila, ragod. Naunsa
9: man. Kaya sila mamauli.
8: Na, kanaywa na ko ibawin ni kiti. Ayawa ba sila magtugon, unsa sila muli.
9: Nakila i-number ni Love Dalina po, kay I need to talk to you.
8: Wa ko'y number ni Dog Tami, tao ni kiti. Ang ako ni Ibawan nga usari ang cellphone, kinira, huwag nabilin pag yun. Kung doon naman kayo gusto isulti niya, aril isulti na ko.
9: Wanya, kung ikaw nga konsultihan, ani, makasulpad ka ka sa kong problema din.
8: Ah, kuhaan, kining, ha, nang imak, ay lang yung tigog, kipat-kipat lang matan mo.
9: Hello!
8: Ah, hello, ah, oh, kay kanya ba di ay? Ah, basi na di ay, kay unsa ba di ay mo problema ni kiti, ha? So, unsa ba yung problema ni mo?
9: Kwarta.
8: Ay, propinda, ibawa na natin kong utok naan. Sa tanan, maong ginahin mo naman problema ka na, yun?
9: Ngayon sa pamanday, numero unang problema sa tawa, ha, Buknoy? Dili pa kwarta.
8: Ah, huwag ikitabang ni mo sa kwarta, huwag ikitabang.
9: Ah, okay. Mabalik.

0: Sa madligi mo i-start, apo ko.
1: Saan ka ni Prince Jenny? Namaya pa ba niya sa bagi ka sa ato? Gitanom niya daang buklo eh.
0: Ala.
1: Okay pa mo ni ganiya?
0: Di magkataka uli ani apo ko. Ngit-ngit na rabada. Imbis mamauli na ta, nagpabadlong sa bayan na sa kinana. Awin noon, may rest house man noon ko din eh. Bahay mo madingaling anit na palabay sa gabi eh.
2: Pero lo, may mga tambal pa si Lola nga kinahanglang imno niya ini kagabi eh. So dili may pwede nga ani may magpalabay sa kagabi on o patog.
3: Betaw, maukan na isko. Ugo sa kumaan og katog og laing bayad.
1: Panihon na tingnan nato si Buknoy lo. Kadali naman to kay magmotor man to.
0: Ana sige sige. Kay sira na hibaw na sa kinana oy. Kakadit akong tawagan.
1: Oy, ay na lang lo. Si Buknoy ang tanawag. Hello Buknoy. May kinanawag ka. Ang sakinan ba? Dili mo start. Nga anong gani?
4: Dog! Ay, so, pipia na yung mong kuhaan diha. Kanang sakinan ni mo. O, pipia ka na mura tansan. Kay, nahin ako problema ni rin taon kayo. Mas problema ni, o makaguba ni si mong discarding na dyan eh.
1: Unsa Buknoy?
4: Unsa, ha? Mataba mong unsa. Nawag sinikiti-kiti ni rin, ha? Ako'y kipagyo ang kwarta. Ilang toho mo kung siya nga kining imong akong numero ba? Mao ni imong number. Katugyatag ni mo niya ba? O di ko nung kamo pa na ang kwarta, balik siya din res, probinsya.
1: Unsa?
4: Unsa, usahon mo nung doon na itong bayanan si Nikiti-Kiti.
1: Ari asa ba diri, Buknoy? Kaya murag, ikaw rin magkaayo ng sikian nanda. Paduang na ba mong ngit-ngit? Kini mga tiguang taon.
4: O niya, si Kiti-Kiti, Niki.
1: Sagi, kengon ko na. Ari ami dayon. Dinalian eh.
4: Ah, sige, good. Ikaw mo sunod. O, oh, ikaw, giyaan mo na itong duha. Ang layan si kaya ako'y mingunin mo nga, anahote ka niya. Okay, mga anak ko, ang motor lang ko. Bye, I love you.
0: Usa-usa na kami.
1: I love you ko, no?
0: I love you. Hindi mo siya I love you?
1: Oo.
0: Buwag.
1: Okay, Miss Buknoy. Buwari ko na siya.
0: Niya? O, may noon. Giyaw sa mag-gidein niya pagtanaw ng sakyanan kanina pag-ikan na ito. Ngayon nyo magkanyang i-check up na ani Buknoy.
1: Okay, pito na ganyan na lo. Nag-abot, pagkita din si. Nagkalit pala ni. Pabutol na to si Buknoy.

0: Onsa? Uy, halagi no, okubok noy. Dili taon mahimo nga dili to kapauli si mama. Kaya magitumad pa to mga tambal.
1: Amo, lagi ako nga to, lagi. Kaya na railan up ko no ilang gisakit.
0: Singan?
1: Railan up.
0: Sa mo nang...
1: Napalihar ba?
0: Sus, ginoo ko. Kawan nun pag yodbok noy.
2: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
3: Nadyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, hindi ko atong panyawan. Sila ko ko ginom. Pasalamat ko anang tambala. Langan ninyin na po din sa Ginoo. Anang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Pagkuhan akong paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Kabangan po sa Ginoo.
2: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinag sa gahom sa St. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

sa mga kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutan na kabawin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaniwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: Lawano Inukdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Susukin atong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
5: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Kaya mo invest mga, basta heart na ang concern, palit kang bulak.
6: O, bulak, chocolate.
5: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kagi-invest ni mo. Basta heart na mo'y musugo.
6: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart. Correct. Kisa katong literal na heart.
5: Oo, tanawara ko ng chocolate o bulak. Bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Pero mo palit nga nag-detect 500, asa. Ba mo palit? Dili ng palit, oy. Palit o ba itisay? Dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni mo sa DTX 500 o ma itisay, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
4: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping.
6: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
5: taguangkan
6: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala, yun na siya. Sige, ragyun na. Why yun na siya na-skip og beat? Kay,
5: kung pwede pa lang, no? Nasuguon yung mong heart niya. Pwede, pahuway sa, ikapoy na ko.
6: Wise pa lang ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di niya mo makontrol. Kay makontrol pa, kasaya mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
5: Sir JP, naikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Muna'y dako nga makatabang, Sir JP.
6: Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is life foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguang sa imong heart.
5: Ang heart kinahanglan og antioxidants. Para nga dili-dali matigulang. Para dili-dali maluya. Para dili-dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once ka daghag antioxidant ang imong heart, dili bubabag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
6: Keep away heart disease, ha? Mag DTX 500.
5: And even DTX 500 og may disease or GP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura nimo.
6: Alright, so ana ha? Mag DTX 500 og Mighty C everyday.
4: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Inunta Health Alert.
5: Kanang mga gaminopos na Sir GP, ang importante, inom sila DTX 500 og Mighty C. Kaya nga naman, irritable kanang mga babae nga sa gaminopos na. Sagway sila ilang partner, ilang kuan,
6: birahon,
5: ilang kasabaan. Niya. Ang heart town ni mo. So, nanay, para nga dili-dali maguba ang imong heart.
6: Puso po, nay.
5: Dili mo taas yung blood pressure. Inom og DTX 500 og Mighty C. Para ligon si heart, walay problema ang imo nga korason. So, combination of DTX 500, parisan ni mo og Mighty C.
4: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
6: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
5: Oy, anay mga nga na, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpihoy yung dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or huwag kay palit, hala, pag-juice o palya, especially ang Downs palya, dako kay katabang, Sir GP.
4: Immune System, ligunon, DTX 500, ang immune, DTX 500.
7: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na pud ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C. Mabalik sa mga buti. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 imnunta. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka na tong tanan, maaga ayo sa daghan yung sakit o balatiya.
4: DTX

DYPS 90.1 BD Radio. Welcome, welcome. Magmayong hapon. Happy Sundays to mga ka-BD Radio. Welcome to programang Disco Backtracks. Kamanin niyo si DJ Body live on the mix. Anya, naka-live na tanong sa itong BD Radio Facebook page. Mayong hapon sa itong mga Facebook live viewers. Shout out ni Nunoy Kihano Malahos. Mayong hapon, DJ. Naroon ni Chin Moreno. Mayong hapon, Evangeline Parilla. Mayong hapon, DJ. Nagpamayo ako ng pirmi, this barangay dus. Usog o blano kaya mong radyo. Anya ni Nabilita Cabonse Gonzalez. Mayong hapon. Jubilin Julian. Good afternoon, DJ. Shout out. Das may lunas puro katris katibang nila ni Manoy ay Asure og sa kong Inday Merly Kuya Ninyo Janice RG Joy Joy og sa talan akong mga pagmangkon og special sa akong anak si John Reed yan ako kalimutan advance happy anniversary sa akong mahal nga si Richard from Jubilin that is my Mandawi Madam Ana Moral dias may maghanay. Question na gabon ni Daniel dias may sunrim. May hapon ni muda. Oras, alas 3, kids sina.

0: Retro Hits 90.1
1: BT Radio. Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: ug antioxidants
5: nga gigan sa palaya.
6: Ug desugared sugar cane,
5: mga organic compounds
6: nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa mga
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Marja Auto Parts Trading.
9: Marja Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

TRPS 90.1 BD Radio. Disco Backtracks. Alright, mayroong hapon sa mga pasok live viewers. Shout out ni Lini Garcia. Mayroong hapon DJ watching here in Taipei, Taiwan. Uy! Sa marong orasa de sa mga Taipei, Taiwan. Hello sa itong mga OFW dahil nga nagpaminaw ron. Nagpaminaw or di naglanda sa itong Facebook Live. Ano yan, Itutbin Sintito. Shout out na Fibba Kidsy Santito watching from Saudi Arabia. Uy, sunod yan itong mga greetings gikan sa kwa, no? Laing nasun. Amping mo, kanong night ha, itong mga OFW. Kaya sa nagpamin na po sa ito ang RegioGarden.com. Mayong adlaw niyo diha, mayong gabi iba ron diha. Palasa mo nahimutang ron nga nasun. Kanya ni Alisa Labrador Bindoy. Mayong hapon DJ Buddy, shout out lang ko sa kong mga anak nasa Alinta, Cuban, o sa kong Papa Lando, sa kong maiso sa family Bintoy Labrador family Rosiana og Onabya sa tanang na lang na minaog mga viewers sa Facebook Live. Gika diri sa may Silay Boards Parilla. May hapon mo na Boards Angel Distacamento Rosiana. Mayroong hapon DJ. Shout out sa kong banang si Marjun o sa mong duha ka anak Kathleen o ni Kathleen Jill o ni Jill Lord Mar. Oras alas 3:30 na.

0: Retro Hits 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Gima, may saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Hataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba naan ng Wonder Herbal Oil. Ako, yung haplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag haplas. Naayaw na gid siya.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-76-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na yun siya, nibaba siya 145. Karon ganit, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
6: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Nagkinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
0: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi. Lactopapi.
13: Lactopapi. Sa Lactopapi.
11: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas, ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para ni mo. Mapalit ni mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y mong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Luya na mali gigabay.
6: Hay cholesterol mangud gubay, matud bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka dagana na ko score. Gihangat ra kog maayo.
5: Uy, delikado na bay. Mobal ra ba kay blood pressure na? Na said panyawan mi garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol ug high blood pressure.
6: Ako na suwayan bay.
5: Ha, kusog na mali gigamo duwa bay. Mura magagwaga puya. Mura magagdimakina.
6: Tungod di sa said panyawan with garlic bay. Tinuod, epektibo gyud.
7: Said panyawan with garlic. Gigama sa said Marketing Incorporated.
8: Gusto ka ba uglit sa manok o liyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liyampo. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Lamian na, barato pa. Lamian na.

0: Barato pa.
1: Susas, Lechon Manok and Liempo.
2: Siguradong magpangita ka.
1: Susas, Lechon Manok and Liempo.
2: Tara na!
3: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
3: Ug
4: pagpamhinod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
5: Babalik sa pinakabulong butikin sa Yulga.
4: DTX 500.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Namiaoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampala

sa 9.1 BD Radio. Ikalawang oras sa itong programang Disco Backtracks. Alright, mayroong hapon. Shoutout ni Jin Jin Roshana. Good afternoon, DJ Buddy. Shoutout na ko akong family yung nakakaroon na sa sitio Paniagan, Barangay Bagunbun sa Pamilya Roshana and Destacamento family. Then, salamat sa pagbasa watching here in San Carlos City. Kanya ni Marlinda Dorme. Mayroong hapon, DJ. Shoutout sa may Relabos family o sa Sakayans family at sa may Purok, Osminia Dus, Barangay Old Bago, Asturias, Cebu. May paglanda po ni Mercy Lou. Shoutout ato ang mga tindera o tindero sa may Merkado Publiko sa Lungsod sa Tuburan. Napinapot sa mga tindahan nga nakatune in sa itong programa, mayong hapon. Mga gasoline station, mayong hapon diya. Oras, alas 4:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Wonder Panama Plus Capsule.
3: Pangalan og address.
4: Adelmer Marito Enriqueso. Kagakarangan sa aming shipe.
3: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
4: Maayo gyud kayo ang resulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang pamilyas na dili ko kasabot. Ang diagnosis mo murani is kalsilyo.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Dios, maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso.
2: Wonder Panama Plus Capsule distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyo suking butik.
5: Alam niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Manyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16635495.
2: Marja Auto Parts Trading.
8: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuray Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi. Lactopapi.
13: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

to Manoy Genry, salamat sa buwasa DJ. And also shout out ni Glenn Nunez. Ayong hapon DJ Buddy, palihog kong shout out ni Albert Reyes. Alright, hi po sa itong mga drivers noon nga nakatunin sa itong programang Disco Backtracks. At mga bus drivers, VHI drivers, ayong hapon. Oras, alas 4:30 na.

DYPS 98.1 BD Radio. Let's go back track. Alright, last spots of greetings. So shout out there ni Lang Lang Arinday sa mga kapuot bungong taboylan sa mga Arinday family. Mayong hapon yun diha. Hello so ni Evangeline Parilla. Alright, sa mga nag-share sa itong Facebook Live, salamat kayo. Alamin na sa ito ang mga nagpabinawan ron sa ilang tagsitang sa pinimang live, sa ilang mga radyo da, mayong hapon. Ayaw na tayong ikong oras sa programang Disco Backtrack sa sunod na Bingo na pod. Same time, same frequency, 98.1 BT Radio. Abas DJ Buddy. Alright, salamat guys sa mga nag-share sa Facebook Live, ha? Para mga suking tigpaminaw, happy Sunday sa tanan ng mga kabidyo radio na to. Alright, ato na ko, mayong hapon o happy Sunday.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Ang nindutod ko ayo kuya kay ngano inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay bugnaw manuksuhok jud sa ilawom sa atong kanuran nadto sa kabukugan. Na akong ipanghambog ni sir unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Wala rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga uha?
2: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
2: nga nagkapanubok
7: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
7: garantisado?
2: DTX 500.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa.
2: Lamian na, barato pa.
8: Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
9: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
10: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
9: Malunggay, paligun sa imong immune system.
10: Tubo, natural energy booster.
9: Ginger, panguntra sa inflammation.
10: And of course, Hagunoy, natural pain reliever.

0: sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, ug energize every day,
0: tumar na sa original Hagulay Capsule.
2: Bliss for life.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
4: FiberConnect IT Solutions.
3: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943 248-2389.

0: 89.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta imong adlaw karon, Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active. O karon, Mami Pucci, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa pod na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes,
2: mm-mm,
1: manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise broad nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy Capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga, daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

panimo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaon ka ba sa mga bisyo o mahugaw nga mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaon bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglaw mga problema. Nakasinati ka po mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkakuhulang lahat sa pagpakamatay.

Pilipinas Standard Time, 19 minutes past the hour of 6 o'clock, The Remix Sunday. My name is DJ Ranz. Oye, sa itong mga viewers, di hanggang nagtena ako rin pala nag-share niya mga langga. Ayan to Dallas Nuwebe sa itong mga music disco karoin. Okay, yung background sa iyong gabi karoin. While nagkaon, nag-lihok, nag-onsamod niya. Paminaw lang mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. And syempre, greet mo, no? Shoutout mo sa inyo ha, nga mga kuan niya, ay pa-shoutout. Then, usap sa, no, ang atuang programa karong The Remix Sunday, palihanda sa itong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. While ay nagpaluyo guys, ang itong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Yan nyo ha, nga mga comment ha. Inyo ha, nga mga kuan, i-drop lang sa comment section nyo, mga pa-shoutout niya. Mga yangungo. Namo yangungo, desin mo kauban. I-drop din sa comment section. Kaya tarong nabasahan on air sa itong program karon The Remix Sunday. And this is, again, this is DJ Ranz, ang DJ ng Deligwapo pero macho.

Gabing pagawa po eh. Pero kaya sa mga listeners niya, karoon ka nagtend na unang pumili ako ng mga rasa. Kumusta? The Remix Sunday, parahita sa itong mga greetings na rin. Shout out sa itong ang number one nga fans niya, karoon sa kuwan. Asa na siya karoon nagpa-kuwan? Naasya sa ilaha. Nagpaminaw via Radio.Garden. Shout out mo diha, Frank Flores. Boss Frank. Palahita kay Hinay Ojo sa Facebook Live. Mas kusog sa Radio Garden. Oh, grabe bitong tinawa sa Radio.Garden, guys, no? Sa katong kuwan na nanay, nanamoy kuwan diha. Nanamoy diha, o kasama mo minaw. Nay Radio, nay kuwan na Facebook Live. Napunta yung Radio.Garden. Makita nyo sa inyohang Google, okay? Sa Chrome, okay? I-search nyo diha ang Radio.Garden. And search po og B2 Radio 98.1 FM. Parang ito today, shoutout ni Angel Rian. Good evening, this runs. Happy Sunday. Shoutout ko sa Dayong Yulngan. Negros Oriental sa akong mama to. Sila sa duha ako kamagawang Manoy Leuning. Dodo Joseph, nga always yun aminaw sa Beat Radio sa ihang usan ako kaanak. Inday Tinten, salamat ako lumayan sa magbasa ni Israns from Angel Cadman o sa kumpares Ricky Rvanes from Naga, Cebu. Chinkay Tonoko. Living ni siya. Shout out sa magulang nga si Chobert Tonoko. Ni siya sa kong mama Baby Ogan siya. Nasa kong bata nga si Richain Tonoko Kampanya. Sa tarahin lang di naminaw. Watching from Barangay Bago doon Salvador Benedicto. More power Peter Radio Station. God bless. Thank you Agnes Rosiana Dizrans. Good evening. Shout out ko din sa Sito Panagan Barangay Bagunburn San Carlos City ng Gross Occidental. Shout out ko sa kuwang pinalang gambana Gerald Tarzona. O sa kuwang usak anak Jaren Tarzona. Og tatanan na lang naminaw request ko hawak mo ang beat. Salamat sa pagwasa Dizrans. Sampan Binsing Shinky. Good evening niya. Shout out mo diha ma'am. Good evening sa nimo diha. Panayin ta the Remix Sunday. Good shout out mo diha Frank Flores. And also, DJ Renz, Renel Monsanto, Lainihay.

Dubai, the time 45 minutes past the hour of 6 o'clock. Remix Sunday, my name is Lee Ranz. Again, sa yung mga message, sa yung mga mensahe, send it sa comment section. Palit ang shirt, yung mga langga, no? Eh, aron maningaw si Lee Ranz, ningaw, avoid ko ninyo, ha?

Ya, ang tindi pa tungkol ni Disrens di po takibaw. Salamat Disrens. Ras Roya Tanandre tibuok kuan. Tibuok Cebu. Bugnawag tingong din si Oy. Ayo. Uragikan sa kuan. Banga. Pero are sa personal kuan kanang Frank kay murag kuan Frank. Murag ning bakang giloba. Eta ning o kanang ato ang kuan. Pagawa pag yun mauli eh. Oo, mga duhan ni kasiman. Hello, shout out ni Maldo Mine. Request kong Sony Sranza para lang sa iyo ang kili-kili ko. Kili-kili. Uy, gimingaw kong Kelly. Shout ni Maldo Mine. Magabi ni Sranza. Greet ko ni Anila Elite o ni Adrian nga nagsigi o sayo-sayo. Naminaw ka naman din sa mag-agta Luzong Tuburan. O siya sa nandiyan ka nagpaminaw karon. Also, shout out ni Arabel Kanda Zamora. Good evening sa tanandiyan ka nagpaminaw. Then also shout out ni Ansel Rian sa labag yan rin tanandiya sa Naga, Cebu. And also shout out ni Annabelle Kande Zamora. Thank you so much, ma'am. Good evening. Then also shout out ni Annalyn Pagdinawan. Shout out kong Jami. Jami Pagdinawan, Puerte Hubuga. Hop. Sorry. From Team Bacul po, tata. Ay, palabi niya ko, Jami. Layo pagkaayong alas 9. Sadsari na diha Amelita. Tanaw din Amelita. Amelita botan hamalas. Live na this last live na live. Shout out diha my friend. Namati ko diri silingan sa barangay size. Good evening diha my friend. Happy Sunday everyone. Gika na Marcelo. Ang atong magbabalaod. Pero kayo sa pala tag-share dahil sa ito ang live aron mas maningaw sa news runs, no? Kaya nagagamay pag kayo tag-sharers diri. Okay na, shoutout ni Frank Flores niya ang nagpaminaw ka rin. Ang ito ang gwapong bata sa Carmelo Tuburan. Uy, di pa rin siya mag-uyab-uyab ha, kay bata pa daw siya.

0: and 7:15 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga nga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala ako ang kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una, kapuyon dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mo lawas dahi, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: 98.1 DJ Vans live on the Max.
5: The Remix Sunday.

time, 16 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Shout out yung talaga niya sa itong mga viewers. And shout out also ni Renz Mano de Carlos Antipolo Tuburan. And also ni Nan sa Parilla Royal Line. Good evening, this Renz. Yeah, na yun, katulia DJ. Humana, DJ Renz. And shout out DJ Renz din, Monsanto Lailihay. De Carlos Kunol, Tigbawan, Tabulan, Cebu. Sa kanamunin namin o de Carlos Mayang Gabi. Let's keep it live, Mayang Gabi, this Renz. So, guapo. Pa shout out ko sa Rambinlo diha sa Bicol, Carmen Bohol, watch yung Panglo Bohol. Salamat sa Bas Rizrans, you're welcome. Leo Horet Marasing, gandang gabi ni Rizrans. Shout out ko sa lahat ng kinig sa program nyo, lalo na sa Mama and Papa Kusina, Lina and Dinjo Tomarasi at kay Arlida Tomarasi Lorigas. Salamat ni Jay Mabuhay, ang program nyo, happy Sunday evening to all. Yan also shout out diha karoon ni DJ Smile Davon. Good evening, pre. Shout out DJ Smile. Naminaw diha diri. Diha diri. Naminaw may diha, pre. Okay, salamat kay DJ Smile Davon. Sige lang, smile. Analin, paglinawan siya akong ma'am Mary Ann. Paglinawan, galuto sa mga porting guapaha. Grabe, ah. Guapa, gig kaayo. Sino, oh, tumahin mo diha sa inyong kagwapa. Shout out ko ni Jomi paglinawan na porting. Okay naman natin. Shout out ni Rondal Orokay, may gabi din sa shout ko. And Leonasa Hukiton. Shout out ko sa Tarantaga City, Toble, Barangay Matunog. Salamat din sa Rans. Oh, you'll come. Welcome. Shout out sa kumbanda nga sa'yo ka ay naghayang-hayang nga si Ronnie Boy Hukiton. Salamat din sa Rans. Uy, nagandam na na. Leonasa, nagandam na na yung humbanda. Arlene Naloligas, good evening siya. Shout ko ni Naga Nagreme Ablania diha sa Purok Rumahan, Amelita Pota de Meras, Alam Munares, Ausaran Taga City, Abad. Thank you so much, Liz Rans. You're welcome. Anabel Kanda Samora, hello, good evening, Liz Rans. Shout po sa Marihatag. Okay, shout out. So nga mino de akran, may gabi, JC Manggapon Colinares, good evening, Liz Rans. Shout ko sa kong nanay tatay, Pablo Colinares diha sa Matugan, guapo, barangay captain sa Matugan. Salamat din siya watching from Valenzuela, Manila. Thank you. Yeah, shout out also ni Ma'am Robili Irobini. May gabi na madam. Yang ron sa ilaha sa kuwain. Ay, nalimot ko. Setio. Asa mo ito na pital? Masa ito? Candy is. Pataka ang tanin lang. Ay, shout out din tanan niya. Robili Irobini. Yang ron sa Negros, no? Ya, meme ni alas gini bini isra. Shout out ko din sa nang taga sitio Hag om brage doles kalatraba ni Gras Occidental. Selamat di shay. Selamat sa dapat meme ni alas. Di alas shout out Ana Moral. Gini bini isra. Guapo. Gini lang ko na minaw. Karoon lang ko na message kay utang ko permi na minaw ni mo. Masa utang. Ah, utang karoon. Kili gini siya ma'am utang. Liya hole tamar sing gandeng gabi ni isra. Shout out ko sa lahat na giniing sa program nyo. Shout out ko sa mama and papa ko sina Lina and din siya Tomarci at kay Arlinda Tomarci Loriga. Salamat din siya, mabuhay ang program nyo. Happy Sunday evening at so on. Dayan, ako manani. Salamat kayo! Top Van, Santito, shout out din siya, Santito family watching from Saudi Arabia. Yeah, shout out na rin niya, no? And also shout out din rin ni GR Bastatas Malala, may gabi naman sa GR. Marami, good evening, this rush. Shout out ko sa ngayon, yung manager, malirong na may naroon niya sa punta. Yan, yeah, shoutout ni DJ James Mundihar. Dilit-dilit mga di pre, oy. Punal-punal eh, punal diha pre. Pre, mga ako ang gang pre. Ako dyan eh, kuha ni mo pre. Sige naman ako kalimot, ano pre. Ay, nako, parenta itong oras sa 7.20. Siyempre, galing program, gipalenta sa itong amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Huwag tanaw mo na higop mong kape.

Hi! 30 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Siyempre, this is DJ Ranz live on the mix right now. The Remix Sunday Show at any booty vlog. Good evening, DJ Show. Salam, Tagatanan. At Tagatanan, naging kabalawan pumunta bulan ipil. Family sa kuwa ng mga anak ka si Jim Jim. Tanta na sa kumpares nga nagduyan-duyan karong rasa kay bago pa na humayon o kaon parting busuga sa panihapon nga sud ang karning baboy. Ay, kalami, ay. Shoutout also ni Kuan diha ni Remrain Escoro Valencia. Shoutout di DJ sa kuang uyuan nga gwapo di Edis Raz ka si Arnel Escoro. GR Bastatas marang good evening Edis Raz. Shoutout ko sa kuang uyuan manager yung malirong na minaro diha sa punta. Oy, shoutout yung tanan diha sir. Manager yung malirong. Tot Ben Santito. Shoutout DJ Santito family watching from Saudi Arabia. Then also shoutout ni Ditsky Binod. Again, shoutout yung malirong. Then also shoutout diri ni DJ Renz Rinel Monsanto na ini. Hi. Ama to pani ano shoutout ng pag-usap sa iyang amigo diya karon sa Oliver Kayang Bogo City. Salamat kay Nicanor Oliver. Shoutout ha. Again, Jolly Oliver o Nicanor Oliver. Thank you so much all. Good evening. And also shoutout DJ James sa Mundihar. Wa ko na yung blame kay always nagkatanaw sa ato ang vlog. Asa pani buhata pre. Followers niyan. Thank you so much for having me, good pre. Yes, hawak mo ang beat. Oy, kanang Ana Moral and Amelita Panayo na mo diha.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamina sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Kuya,
2: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia.

katongnya kenahannya Kembot. Yo, 45 minutes plus yours, 7 o'clock in the evening. The remix and this is the insurance live on the max. Sige Kembot no baby. Shout out Angel di Instagram itu Roshana. Good evening di Israel. Shout out ko sa Albarazin family, Ardoki family, Roshana family, Arkirita family, o sa Bergamento di Instagram itu family. Watching from Alin Takuban, Bragay Bagunboin. Thank you so much may dihat mayan gabi. And also shout out dihat ni Michelle Ortiga Rico dia kala sa bulan Cebu mayan gabi na badam-badam. Ria K. Batoon. O shout out din ni Sir Arman Mahusay. Shalom na sa mga gabi, sir. Also ni Ma'am Kuan dia. Oh, Ma'am. Dondong. Masyarakat dol sa taga Purok Sagay. Oy, Sagay dia. Sa Sagay dia karo Sagay. Mga gabi sa dia karo Sagay. Lia K. Batuoyn. Lia Q. Batuoyn. Si Mar, apa na siya ako sa barangay Buwag Song, Cordoba. XLA Construction, pre. Salamat sa magwasa, pre. Si Mar, apa na, thank you so much. Also, shoutout ni Alam Moral, wow, kalindot na lang sa imo mga music. Puro tsuku ganahan, wow, sana oil. Salamat kina marami, ma'am, Alam Moral. Also, shoutout ni Ricky Palabrica Panunsyal. Good evening, DJ Ron. So, shoutout ko sa family Panunsyal o family Hernan o family Agravanti og family Isola o family Brady from Pudok Agbalasyang Bragi Bago Don Salvador Negros Rekos Kug Chacha. Oh, DJ Hawak Buang Beat Yamatra. Bantay ni po sayo, Ricky, ha? Tukara ni Karo Chacha nga budot sa Charo. Bantay bitaw di mo sayo. Aliago Tora Rinner Olimhor. Good evening, DJ. Shoutout ko Anis Toong Kugon na padong mga on kawa ni Heart in line sa Suwag Gasiyan. Salamat din siya mga unta. Salamat. Paghuka di ha. Parot na kong tingog Aliago. Ay sa sunaan. And also shout out di Kwan. Good evening din siya. Ang manan ni Buti Vlog E-Vlog. Doon ang pangalan ni mo eh. Marlinda. Good evening mga pagkini din. Masara. Taka rong yawan baba. Maing gabi ni Israel, shoutout ko sa taga Osmania Dolls sa barangay Old Bago, Soria, Cebu. Shoutout sa Skyans family, o Grilabos family. Thank you, Israel. You're welcome. Also, shoutout ni Leah Q. Batuan. Shoutout ko sa taga barangay Maghanay. Yeah, shoutout sa taga Maghanay. Advance, happy fiesta, barangay Basak. Katmon, August 16. Salamat sa basa, pre. Yes. Advance, happy fiesta, yung taran niya. Maing gabi. Simar, abun na may mutukar dia, ha? Ayo, guane. Ayun mo ka ng kalimot na mga pizza ha. Sana all. Shalom na pre ha. Maing gabi na pre. Oye, pinigay mo mga chat sa official account Ranilo San Diego. Shalom ko Horat. Basta naman yung duha naman yung kakawad yung gamit madam. Basta may kuwan na ni kanang paragyod makabantay kita tari. Ah na nausap na ni ay Yosap na niya. Ang kalong ito 3 years na. Oh, masal. Asa may tinuod na ni. Adara, ako si Pearl. Bihurot, siniguro yan. May buong mataan ni kasi nagamit. Agad na, shout out ni Pearlie. So, kaya ribatawang. Huwag ako si Pearl. Adara, duha, oy. Huwag shout out also ni Sir Rimard Aliego. Rimard Aliego. Kagaduha ko sa Rimard o Rimard. Ay, ang buwan matagasa. So, Rimar Aliego, thank you so much. Good evening. Kumbati niya. Pago mo. Shoutout sa Akwane, wala yung Marites niya karoon sa sitio. Tugas sa barangay Bagunbo, San Carlos City, Negros Occidental. Shoutout niya ni Maribel, Lanores Labrador. Yung shoutout also ni Kwan, Uberhang Kunos Janis. Pasty line. Uberhang ng naon. Ay, Friday, The Remix Sunday, 15 minutes past your 8 o'clock. I mean, 7, brother. Friday, this is the Israel.

beat. Shout out to all mga viewers na nagtanong ako ron. Hello, hello, hello. The Remix Sunday. Siyempre. Kapag gihapon nyo hang kuan DJ karon nga pagaw gihapon. Kailangan may kamad ako ang hindi naman siguro mabiyas ako. Ay, shout out yan ni Ma'am Amelita Bautan Jimenez. Walk and I say mo hanggang mga disco DJ. Salamat sa pag-play sa ako ang favorite song. Naminan ako mga Kito yung shirt akong tingin sa nice ka disco. Salamat ng marami. Asay sayo niya, bantay mo daw. Sendi ko video. Ika ni Phil Jane Elsinson. Namina shirt ko mga nindot ka. Ayon yung remix DJ request ko song Brazilian Dance. Yoy. Musayaw ka niya si Ma'am na nag-send siyang video pero wa siya musayaw. O, katang kito. Kamot rame ni kito kito. Kaya makita yung tiya. Kuya Ma'am, ay salamat kayo na marami. Wrong send daw siya. Ay! Pero thank you so much sa mga Ma'am na maayang pagpaminaw niya. Always sa ka-tune in sa Riway PSB to Radio 98.1 niya karoon sa kung ano sa Toong Kogon, Tuburan, Cebu. And also shout out niya ni Pre! Pre! Papa Dudot! Dudot ang pangalan ni mo, Pre. Pre, may gabi niya. Shout out ko lang si Charis Barcelona Herman. Shout out, Charis! Ay, shout out niya karoon sa Laboyaw. Laboyaw ni Gross, no? Salamat kayo na naman gabi. Kaya, mukatawa rin siya kay Morako nag-urimos si Di Jaraz magbasa. Shout out also ni Ma'am Ligay Hernan, also ni Sir Wilfredo Hernan sa mga Hernan family. Salamat kayo. Alapit lagi ni Sir Vance Hernan, akong idol di akron sa kuwain, laboy ako. Salamat kayo na marami may gabi sa nandihang nagpaminaw. Also, shout out ni Christian Agapon ni Daniel may gabi, Sir Raniel. Shout out ko all in Daniel family. And Agapon family, Mama Lily, Papa Alfredo, marry me. 2, 3, let's go! Also, shout out ni Sango Salt nga nag-irag-irag sa loyan kay paghuman pa namong panihapon while nakabakaran ang video radio sa Sitio Pine 3. Purok manggitagan para kay punta sa San Remes Cebu palaw ko play sa Budots USB o helicopter. Helicopter! Kapag tanaon ng helicopter ha, kanyang ubang Budots ni Muhumay na itong Budots, Budots portion. Naman ako dito naka-play ha. Salamat kina marami, Sir Christian and also Ricky Palabrica. Panunsyal kalingaw sa akong mga cousin nga nagsayosayo, G.N. Agravante. And also, shout out ni Richard Agravante. Walang, walang kumusayo ni siya kaya dili ko kabalo mo sayo. Eh, kasayawin, be. Pagawa sa itong tukar nga ko. Asar, he. Yes, salamat kayo, mga gabihin mo niya. Tot nga no. Nag-improve na yun yung sinayawan na yung Charis. Asiya man din ni comment ato sa ikaw ni tot nga no. Ano na putot naman ni? Napareha lang si Kuan si Pre Renz no kaning ang iha pang Andre kay Papa Dudot. Iha tot nga no. Tangon sa ramon dia. May gabi ito lang niya, Preha, may pagpaminaw na lang po ni Charis Barcelona ni Hernan. Lemon Day, hindi siya great ko ga-birthday sa kong anak nga sa ga-birthday ka ron. Rizal, oo siya, isa na niya, ha. Si Rizal daw, kanang asa man ni Dapita nag-birthday. Happy birthday! Sa ako ang anak, thank you sad kaayos sa ako ang anak nga si Brian nga mao'y nag-surprise para sa iyang manghod Lipay Town. Thank you sad sa mga friends ako mga kids nga ilang gi-surprise sa Vizal og kay Jennifer Gallardi nga niari gyud og labi na gyud ni Jeffrey Taghoy Rodelio Gallardo og sa iyang wife sa tanan nga surprise. Thank you. Gikan ni Lemon D nga ako ragi wa ma-surprise ani. Pagi ko na maimbataha ba. Uy, kanay sa insurance, bisa kasa ang iyohan ko ang birthday di hamon harap ba gini? Kausap pa na kalayo, ano? Kaon rin walang din sila. And also, shout out, good evening din siya, shout out sa wang uyab sa una karoon kabit na Brian Bayerkalog sa kuwang mga anak, Charles. Og Noah, Brian, og Kenneth, and Sean Reedy siya sa lawas magwasag ikan din sa barangay lalong kalatraba ni Grasa. Oh, grabe nang kabit-kabit. Uyab niya sa una karon kabit na. Pilam niya kabuko asawa ni Moron, abana ni Moron. Rinalin, magna
Mindanao. Thank you so much, Joel Rilabos, Sakayan, Magabi, Israel, Chagos, Olimpiados, Family Rilabos, Family Sakayan's Family. Diha sa Old Bago, Soria, Cebu. Thank you, DJ. Yeah, shout out to Phil Jean S. Jensen. Always show me the Kapaminaw, DJ. Thank you so much, Mama. Jessa Valenzuela, DJ, Magabi, shout out sa Purok Lunok, Barangay Bunga, sa Family Valenzuela. Kay Tuto Oxmine, usa ko ang asawa nga si Jessa May. Phil Jean, may gabi sa Russia at la, please, dayon dun family from Tuong Kugoyn. Uy, Kuya A. Archer Dungog, di akala sa barangay sa barangay Tomin Hau, Tupuran, Cebu. Sayang, pilang kapikas di anong may gabi. Salamat, boss! Sa mauaw, tamo sayang kita ang tiil. Uy, gusto kayo mo TikTok si madam? Oh, ayaw, gusto lang at kumpiyansa. Yo, so most of wala yung vlog run, pre. Wala. Oh, wala, pre. Pre, nawala lang itong live din si Glenn Limbaga kapi. Ibasin o kadanggi ko ando gi-vlog tong Facebook. Marlinda Duarme, may gabi din sa Russia, Arcos, Tagosmenia, Barangay Old Bago, Astoria, Cebu. O shoutout sa Kayans Family or Rilabos Family. Thank you, Rizrans. Dayan, Adri, sa laing bahin sa greetings. O shoutout ni Tata Gutwal, Idol. Good evening din sa Russia, Arcos, Taran, Taga, Barangay Monte, Alagre, by Kelly, o Don Kellem, Bigoli, DJ, especially Don Ryan, o Day Allen, Arnado, Idol, DJ. Nga, ni X, Conchal, Edie, and Donna, DJ. Thank you so much, Idol. Oh, shout out Idol Tata Guapo Gutwal. Sen on. Shout out also ni Monisit Nolneto. Good evening, this is Rush. Shout out ko sa na minaw ni mo sa radio. Nagtanaw ni mo sa live. O shout out ni tanan niya sa ham. Ay nga, may gabi is tanan niya karan sa Timbakul Puta, Tuburan, Cebu. And also shout out ni Sir diha sa Kutgot, Dalong, sa Tuburan. Shout out tanan ni Sir Kuan diha, no? Nag-comment siya kanina. Salamat kinu mo, Sir. Sir Felix Labangon, may gabi din si Raz Guapo Matso Al Idol. Shout out sa Sitio Kutkot Bunali Dol. Yeah, hello, shout out ni Ma'am Filomena Hinabe. Shout out also ni Nabel Rebalde din si Raz Grip din. Shout out ko sa ako ang family nga na Sitio Padayagan Barangay Bagunbon San Carlos City. Salamat sa upasa din si Raz. And also shout out ni Kem Chen. Shout out din ha sa Barangay Kugon Archibald Baha Richard Family. And also shout out ni Jen Chen Rochella. Shout out Padayin Tay The Remix Sunday. This is Raz Live on the Max.

Ale pe Standard Time, 31 minutes past the hour of 8, double the Remix Sunday. Hello, shalada ini Papa Dodo de Apreh, Papa Shalada. Oh, tak asal nama nani. Solina. Oh, saya Sapreh. And the message lang ako dili ko ka-view sa imong live kay Porte Ludinga. Dili lang ko makita imo ang mga moves. Isa kay Murag niya na lang. Pero may shout ko sa akong Papa Rido Hernan, sa akong Mama Ligay Hernan, sa akong Angamang Hudot nga no, nga nag-ugta sa signal madrawing, saan di madrawing ang, di madrawing pay, saan eh? Madrawing pay unggoy. Kaysa ihang naong sa kaluding, request daw si Charis sa sayo kagang, kay mong pailis, iya, kada lang pre, salamat kay Miss Nadjud kayo, tiga karos abakan ako makita, ay mga guwapo pre, pre, visita ugma para makuha kuhaan na kining gibati kong coming out dia. Oh, pre, oh, sige pre, kanang ugma po na. Unto lang or hapon na kayo na busy pa sa Rizran sa buntag. Oo. Shout out sa Nandiano, Alfredo Hernan and Bam Ligay Hernan. Maying gabi is na Nandiano pa minaw karoon. And also shout out ni Felgin. Shansoin, shout out ni Muna Ma'am no. And also shout out niya karoon ni Ma'am Mergy Bagyo Hinosa and also ni Sir Jimmy Hinosa. Oh, siya as na karoon sa Mag-atubang Tuburan Cebu. Shout out the rainy Leo Labadian Alabadian. Good evening listening. And Renable Rebaldi Lodi Salas. Good evening. Shout out ko sa kuwang family na si Tio Paniagan Barangay Bagunborn from San Carlos City. Salamat sa Wasa Rizalans. Also the Kim Shin. Shout out dia sa Barangay Kugon Archibald Baha Richard family. And also shout out dia ni Idol Tata Kutuala. Kaya na shout out na lang dia Tata. Oh, dia karan sa Barangay Dos Tuburan Cebu. Then also shout out the rainy Dong Rodal. Maraming magabi ni Shran sa greet ko nila ni Tita Burley o Kuya Tonyo. Salamat guys sa pakas, Grina, enjoy kayo mo sa iyahang anak na si Dong Brian o sila si Fijal o Mimi. Nakasalamat din siya sa ubas na. E siya ako ni Papa Tiban o Mama Rosinang Rosnang na nagkaon sa banana. Karoon daghan, salamat din siya more power. Okay, salamat kayo marami na ha. Magabi Dong Rodel. Paray na sa kaon Dong Rodel ha. Patayo na po ko sa imuhang background dire sa noon. Ay, naku, atong oras guys, alas 8.33 na sa kagabi ngayon. Patayo to the Remix Sunday. And this time check is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Wine like tanaw, nagpaminaw na karoon, hala, higo po kape. Shoutout dyan ni Michelle Ortiga Rico. Ganina ra kagikuan. Ganina lang i-shoutout as well Sir Arman Mahusay. Shoutout Michelle Ortiga Rico. Friday 34 minutes past 8 o'clock, the Remix Sunday.

Alright, everybody, it's Thunder Time, 45 minutes past the hour, 8 o'clock. This is the Remix Sunday. My name is DJ Ran. Shout out to John Mark Leonas. Shout out to sa Ubogon, Balamban, Cebu, Israel, sa Minaw, Nindot, Anga Music. Yes, salamat kayo na John Mark, no, sa pagkain ng papore. Shout out also ni Michelle Ortiga Rico, na karoon niya sa Tabualan. Nanako, may kanyang na din siya karoon pa sa Bitaw, Kapaminaw mo, daddy, ha? Uy, halos katulon na nag-ibasa niya. Ya, ay, labot atong gilibak, ha? Ano ito yung labak niya, ha? Siya ay talaga niya, ma'am, no, nilipo yung sa'yo mahang banana, si Sir Armand Mahusay. And also, shout out niya karoon ni Sir Jim Enosa, Merge Bagyanosa, Jinja Enosa, Marlito Enosa, Jennifer Enosa, Rina Managay,

的灯了蛋哇哦来灯了蛋来了三观的 familia sebagai senuan syarat ni papa selito santiago and mama rosinda mama dela syarat setelah dia kena pembina keren ha kuya bubong and di manoy lendo and di lin ya join me emeng kade elsa ni dong ian ni jasa sama mina dia kena suara para kesenuan selama kita merami Jade Clarence, good evening DJ, shout out to Pilipas family and God bless, thank you. Ay, pray tayo itong oras, alas 4. Tanaw sa oras mo, alas 48. No. 48 minutos, sa mga nakalabay ang alas 8 sa kagabi on The Remix Sunday. This is DJ Raz live on The Max.

idol di channel ini. Halo guys, it's already 9 o'clock. Over there, 1 minute 4 seconds. Parating kong oras, salamat kay Hintanayan Hantod sa sunod na minggo pohon. Ito sa ning hotdog basta be shot ni Lemon D. Thank you guys sa imong pagbasa rin siya. Thank you sad guys sa ako ang pamangkin Rodalio Galgado sa iyang wife. Ngayon sa lagi din taon, galuto ganina, bahalag init, ilagi taon kung kita bangayin, na bahalag gamay, importante, tinabangay, muna sakto. Shoutout mo na Jin Jane. Tisyo, shoutout ako sa kong family na nakaroon sa CTU, Panayagan ng Barangay Bangunbon. Maayong gabi ninyo diha sa family Rosiana and family Distakamento family. Salamat din sa Rans. Watching from San Carlos City. Salamat kayo. Also, shoutout diha ni Michelle Ortiga Rico Kuyawan sa alas 4. Ay, nako. Pero shoutout din sa Rans. Ako ang masalingan. Tanan ng mga maayong panihapon. Dira sa Jade Galarens. Shoutout din siya sa Pilipas family and God bless. Dayon si Kuan. Ronald og damin planas ganahan ko sa mga hip hop ni Modis Ranzo. Thank you so much. Nanapay nagungungat. Ayaw na. Ay, manating kong oras guys. Salamat kayo. Again, nasa kasa station manager, Engineer Fernando Manguba Jr. And to our program director, she is also radio station assistant manager. Shout out to Engineer Naomi Sinianti Bahaw. O sa iyong tanan, diha ka na paminaw. Nagtanaw ko rin labi lagi sa itong mga viewers nga napakaroon nag-atubang. Dira sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone or mga monitor. Salamat kayo. Hato Domingo po hon ha. 6 to 9 p.m. Kawas sa Liz Rans. Siyempre sa ato ang programang The Remix Sunday. Again, this is Liz Rans. Yeah, I am signing off. Bye-bye!

0: 9:30 p.m.
1: Kuya, sinong nasadka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar og acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Kasi di naaanak kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: now 10:30 PM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aan, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: 11:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Yes, pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: bibigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng

0: 89.1 BT Radio.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarna sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututo sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: Zato Buran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience of the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-577-777 o pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pag-ayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Punong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Dailois, Lichaman of Lichon, Belly Ogre Liampo, Nagre Baybutang, sa Emendos Street, sa Barangay 4, Tuburan, Sibon, og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos, nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma, og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon man og lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon man og lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo, musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
5: Kining pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS project was assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Bang imo blood sugar?
7: Ato na kay diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
7: Samo sa
6: Charantine,
7: nagkapamubo sa glucose,
6: visine,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa, Monchita?
12: Monching.
11: Oh, Mamonching, Monching yung mangga?
12: Ah.
11: Mamonching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
11: Kasi una kapuyon dai ka.
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
12: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
12: Okay na.
11: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
12: Monching.
13: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumaan ako pang hapla, sir. Tinga hayahaya. Please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold celebrity artista ka.
6: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
7: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at law-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
5: Pag-tibo
6: dito siya kayo sa bata.
5: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mo pag-awas sa sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghuga sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyohi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Pirmanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimang no, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Kasi di naaan ako kuya.
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't ganan agamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
12: Start your day on a fantastic note.

taas sa kanang ginatawag nato nga taba, no, ang mga fats. Resulta niya na posible nga mahitabo ng musagol sa imong dugo. Kung mahiligon po ka sa sugar, same lang yapon, musagol sa dugo. And of course, pinaagi sa ato ang kanunay nga pang-adlaw-adlaw, no, nagatuyok-tuyok naman ang atong dugo sa tibok na itong kalawasan. Ang tendency niya na mga igalagisuon, makasinati na yun tagdinagong problema. Anyway, na may pagtabang ang said marketing niya na. Ang ato ang said Kogon Herbal Capsule na pamatudan kini siya nga blood purifier, mutabang sa paghinlo si mong dugo, nga mamahimong mawala katong mga toxins, no, mga hilo, nga hinungdan sa mga balatian. Munang kung ikaw gusto ni mong hinlo nga dugo, ayaw kalimte. Ang said Kogon Herbal Capsule, ang kapsula sa said marketing, na pamatudan ang makatabang sa atong kalawasan.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development, sisimulan ngayong araw ang pamimigay ng cash aid mula sa Uplift Program ng Pamahalaan.
4: Headlines.
3: Mga ambassador ng Estados Unidos sa India at sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon.
4: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy ngayong araw, NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa magbibigay ng testimonya sa Senate Impeachment Court.
4: Headlines.
3: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, isinasapinal na.
4: Headlines.
3: Fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, July 20, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sisimulan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pamibigay ng cash aid mula sa pinalawig na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang babibigyan ng 2,000 pisong cash aid. Anya, sa nasabing bilang, 3.5 milyon ay manggagaling sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang ang natitirang 5 milyon ay mga manggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Social Welfare Secretary Gatchalian nakiusap sa publiko na intayin ang panyaya bago magtungo sa Uplift Assistance Payout Sites. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa nakatakdang pag-arangkada ng pinalawak na Uplift Assistance ngayong linggo, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na hintayin muna ang opisyal na abiso bago magtungo sa mga itatalagang payout sites. Partikular ito para sa manual payout ng unang bugso ng ayuda para sa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households. Ayon kay DSW Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ng text message o email ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, kung wala pang natatanggap na abiso, hiniling niyang huwag munang pumunta sa payout sites para maiwasan ang kalituhan at pagsisiksikan.
7: Yung pagpunta ho doon, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, eh makakasama lang sa inyo kasi mag-aan kayo. At syempre, isipin natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, baka rin lungsod. Pero hindi naman ibig sabihin nakakalimutan kayo. At ang mga ibang mekanismo pa naman ng pagtulong.
6: Sa manual payout, bukod sa pamamahagi ng 2,000 cash assistance, ibeberipika rin ang impormasyon ng mga benepisyaryo at irehistro ang kanilang napiling digital bank o e-wallet para sa digital payout mula Agosto hanggang Disyembre. Kasabay nito, niyak ng kalihim na hindi galing sa LGU o sinimong politiko ang listahan ng mga benepisyaryo. Anya, natukoy ang listahan sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at ng DepDev. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatigan ng Department of Social Welfare and Development ang nilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig sa maximum na 7 taong partisipasyon ng kwalipikadong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga pamilyang hindi pa ganap na nakakamit ang kakayahang mabuhay nang hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang pananatili ng mga beneficiaryo sa 4Ps dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay sa kanilang kalagayan at kahandaan para makapagtapos sa programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamamagitan ng mas pinahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang angkop na tulong. Hinikayat din ng DSWG o DSWD Chief ang publiko at mga benepisyaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga ambassador ng Estados Unidos at India sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Dalawang diplomat ng Estados Unidos ang nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa palasyo. Ito ay sina U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, at U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. Si U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, ay nagsimulang maging U.S. Ambassador to India noong January 14 ngayong taon at nagsilbi ring U.S. Special Envoy for South and Central Asian Affairs. Nagsimula naman ang tour of duty ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, noong nakaraang buwan kapalit ni Ambassador Mary Kay Carlson. Makakasama ng Pangulo sa pagtanggap sa dalawang bisita nito sina Executive Secretary Ralph Recto at PCO Secretary Dave Gomez. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang paghanda ng House Prosecution para sa mga susunod pang hearing kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Lead House Prosecutor Congressman Gerville Luistro na nagsasagwang mga ito ng mga mock trial at pagpupulong kaugnay sa mga susunod pang mangyayari. Ayon kay Luistro, kanila ring pinaghahandaan ang susunod na pagtatanong ngayong Lunes tungkol sa naging paksa ng mga oral argument. Anya, pagkatapos sa mga question and answer ay magbubutuhan na ang mga senator judges kung papayagan ang hiling na sabina kaugnay ng mga records ni Vice President Sara.
9: Naasahan nating pagkatapos ng question and answer na yon ay magbobotohan na ang ating mga iginagalang na senator judges kung papayagan ba o hindi yung ating ni-request na subpoena ng bank documents, BIR records, AMLAC records, including those prior o bago pa naging impeachable ang ating respondent Vice President.
3: Samantala, sinabi rin ni Congresswoman Luistro na kanila na rin pinaghahandaan ang pagharap ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag bukas, araw ng Martes. Bukod kay Matibag, inaasahan ding umarap ang iba pang mga testigo kaugnay ng mga confidential fund. Ayon kay Luistro, haharap ang mga ito sa darating na Miyerkules. Nilinaw ni Lead House Prosecutor na maaring mag-withdraw ng mga witnesses pero maaari pa rin silang magdagdag depende sa takbo ng trial. Sinabi rin niya na meron silang reservation na napapaloob sa pre-trial order na nasa rule ng magkabilang panig. Anya, mangyayari ito depende sa pangangailangan para sa trial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilinaw rin ni Lead House Prosecutor Congresswoman Gerville Luistro na kung magbibitiw si Vice President Sara, Habang sinasagawa ang impeachment trial, mawawala ng saysayang penalty na removal o pagtanggal sa kanya sa pwesto. Sinabi ni Luistro na nakalagay sa konstitusyon na bukod sa pagtanggal, ay may penalty na perpetual disqualification to hold public office. Paliwanag niya, kahit magbitiw ang pangalawang pangulo, magpapatuloy pa rin ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges na magdesisyon kung ipapataw sa kanya ang perpetual disqualification.
9: Ipagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution, we are standing for accountability mechanism, and we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders.
3: Si Lead House Prosecutor Congresswoman Gerville Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagdidesisyonan ngayong araw ng Senate Impeachment Court kung magbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carbio. Pinagpaliban muna ng impeachment court ang pagdidesisyon sa motion upang mabigyan ng panahon ng mga senator judges na suriin ang mga argumento at memorandum na inihain ng prosecution at depensa. Sa caucus na isinagawa, tinalakay ng mga senador ang naturang kahilingan ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Kailangan munang mabasa ng lahat ng senador ang mga sinumiting dokumento bago bumoto. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na tanging mga senator judges na makakadalo sa sesyon ang maaring bumoto at kinakailangan ng hindi bababa sa 11 boto upang maaprubahan ang motion. Samantala, na nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel na papabura ng impeachment court ang kanilang kahilingan. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., may sapat na legal na batayan ang motion at kabilang ang impeachment proceedings sa mga exemption sa bank secrecy laws.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bangko at tax records ni Vice President Sara Duterte maaaring gawing depensa sa aligasyon ng unexplained wealth. Ito ay ayon sa kay legal spokesperson Jay Tolosa. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Jay Tolosa na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang malakas niyang depensa upang pasinungalingan ang mga aligasyon ng unexplained wealth. Paraan din ito anya na mapatunayang mali ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa kanyang kayamanan. Ito ang mga dahilan anya para pumayag ang kampo ng pangalawang Pangulo na buksan sa publiko ang kailang bangko at tax records. Sinabi ni Tolosa na ang mga mismong dokumentong hinaharang ng depensa ang siya magbibigay ng pinakamalinaw na patunay kung tugma ba ang yaman ng Vice Presidente sa kanyang mga idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw rin ni Tolosa na hindi humihingi ang prosecution ng pangkalahatang pagsisiyasat o general inquiry sa lahat ng bank accounts ni Duterte. Sa halip, partikular nito hinihiling sa Senate Impeachment Court na magsasabi pina ng account na natukoy sa ulat ng AMLAC kasama ang mga account number at impormasyon ng mga sangay ng bangko. Inaalala din ni Tolosa ang mga nakaraang clarificatory hearing ng House Committee on Justice na nagpatotoo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Beneventura na may kabuang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transaction ang dumaan sa mga bank accounts si Duterte at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly, itutuloy ayon kay Senator Erwin Tulfo. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano posibleng ipatawag mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na itutuloy ng kanyang kukumite ang pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Ayon kay Tulfo, posibleng kabilang sa maimbitahan sina Senate Minority Leader Alan Meter Cayetano at PTB4 General Manager Lino Cayetano sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Blue Ribbon, partikular sa flood control anomaly sa Taguig City. Pinaliwanag ni Senator Erwin na naging alkalde ng Taguig si Lino Cayetano mula 2019 hanggang 2022 at ito mismo anya ang humingi ng imbestigasyon tungkol sa flood control projects sa naturang lungsod. Una naman ang itinanggi ng minority leader na may ghost flood control projects sa Taguig City. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang Asia. Kaalamang Asia. Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maglalabas na ang National Bureau of Investigation ang subpoena sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Ang kay NBI Director Melvin Matibag kasama sa mga ipapasubpina ang former chairman na si Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang subpoena ay para sa ginawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 SEA Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinondohan ng mahigit sa 2 billion pesos noong 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga binayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain ng mga atleta, partikular ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinasapinal na. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinakukumpleto na ng liderato ng Philippine National Police sa National Capital Region Police Office at sa lahat ng support force ito. Ang kanilang deployment plan at contingency measures, ito'y para sa ikalimang State of the Nation address o sonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling Lunes sa buwan o sa Hulyo 27. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa huling yugto na sila na pagpaplansya ng seguridad para sa naturang okasyon alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos at mapayapa pagdating Daraosan Sona. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito na mahigit 20,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa taunang ulat na pasabayan ng Pangulo at tuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinalalahanan din ng PNP chief ang lahat ng taunan nito na pairalin ang maximum tolerance, manatiling profesional at igalang ang karapatan ng bawat realista salig sa ginagarantiya naman ng konstitusyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa kanyang 2025 State of the Nation Address, inialintulad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maihahalintulad sa mga akda ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Ayon kay Remulla, ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo ay gaya ng mensaheng hatid ng Noli Betanghere at El Filibusterismo na mga akdang humimok sa taong bayan na tuldukan na ang pang-aabuso sa pamahalaan, kung kaya naman pinaiigting pa ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyon upang mapanagot ang sino mang mapapatunay ang nasa likod ng mga katiwalian. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
15: Yung ang nagsimula ng pagpukol utak ng tao na hindi na pwede yung ginagawa ng mga Kastilan. Yung ginawa ng Presidente na series, something similar. Dapat tumigil na yan, mahiya naman tayo. I think it's a very good move on his part.
14: Kaugnay nito ay inanunsyo ni Remulla na muling bubusisiin ng kanyang tanggapan ng umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games gaya ng mga isyu sa project bidding at ang kontrobersyal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Posible din umanong ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa apat na Philippine Registered Vessel lulan ang nasa 81 Pinoy seafarers ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz. Ito'y ayon po sa Department of Foreign Affairs. Yan ang balita atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Alan, nakalabas na ang nasa apat na Philippine Registered Vessels sa Strait of Hormuz kung saan naipit ang mga nasabi barko mula pa noong June 24. Ayon niya sa DFA, nasa 81 Pinoy seafarer ang kabuang tripulante ng mga nasabing barko at ligtas na ito sa Hormuz sa anumang panganib. Dagdag pa ng DFA, Alan, na normal na ang sitwasyon ng mga Pinoy seafarers at ang iba naman ay nag-avail na ng kanilang bakasyon upang makasama ang kanilang pamilya at ang iba naman ay nasa barko pa. Patuloy naman, Alan, ang pagmamonitor ng kagawaran sa iba't ibang mga tripulanteng Pinoy na posibleng nasa loob pa ang kanilang mga sinasakyang vessels sa Strait of Hormuz. Alan, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 453,000 na rehistradong mangingisda ang umaasa sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate na mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at karapatan ng bansa. Anya, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagbumula sa West Philippine Sea. Umaabot sa halos 20% ng kabuuang marine catch noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bayate na patuloy na hinaharap ng mga mangingisda ang mga hamon tulad ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang tugon, pinalawakan niya ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programa para sa mga mangingisda, kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagsasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon pa sa opisyal, ang pagbibigay proteksyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati ng pangangalaga sa trabaho ng mga mangingisda. at supply ng pagkain ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare para sa mga transport network vehicle service o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga driver na tumaas ang gastos na maprotektahan na ang mga pasahero laban sa mga hindi otorisadong singil. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pick-up fare mula sa booking point na sa 24 pesos hanggang 289 pesos ang tinakdang singil, depende naman sa uri ng sasakyan at layo ng pick-up point. Ayon kay Mendoza, isinasaalang-alang sa pulisiya ang oras, gasolina at gastos na mga driver lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ng mga ride-hailing company na malinaw na ilahad ang pick-up fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisa ang pulisiya matapos mailathala sa isang pahayagan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nasa 684 families ang nabigyan ng Certificates of Lot Award at Certificates of Entitlement sa ilalim ng Enhanced o ng Expanded 4PH Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, muling ipinatupad ang pamamahagi ng mga sertipiko para sa mga lupang saklaw ng iba't ibang presidential proclamations. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente ng Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon, Nara, Palawan at Haro, Iloilo City. Sinabi ni Aliling na layunin ng programa na mabigyan ng katiyakan sa pagmamay-ari ng mga lupa ang pamilyang matagal nang naghihintay mula sa 24 na benepisyaryo noong taong 2019 hanggang 2022. Umabot na sa 684 na pamilya ang nabigyan ng sertipiko sa loob ng wala pang isang taon. Tiniyak ng Diaz o ng DSUD Secretary ang patuloy na pagproseso ng iba pang mga presidential proclamations para sa susunod na pamamahagi ng mga dokumento sa pagmamay-ari ng lupa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Labor and Employment target na palakasin ang proteksyon sa mga gig workers o yung mga freelancers. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang trabaho agad job fairs, pagsusuri sa sahod at proteksyon para sa mga gig workers. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, umabot sa halos 38% ang placement rate sa mga sinasagawang job fair. Target ng DOLE na, na makapagsagawa pa ng 2 hanggang 3 job fair bago matapos ang taon, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sinabi rin ng Valentino na inaasa ang lilikha ng mga bagong trabaho ang mga dayuhang pamumuhunan na bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang nakatakdang investment mula sa Oman sa Cebu. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ang DOLE sa mga kumpanya at stakeholders upang palakasin ang proteksyon para sa freelancers, independent contractors at ride-hailing motorcycle riders. Tiniyak din ni Tolentino na nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga regional tripartite wage board para naman sa napapanahong paglalabas ng mga bagong wage orders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malaki ang pagpapahalaga ng Qingdao City sa China sa paggawa ng mga pelikula dahil sa kontribusyon nito sa kultura at ekonomiya. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. suportado ang mga pelikulang Pilipino. Mula sa China, narito ang report ni Art Cruz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Magagandang dalampasigan, sikat na beer at natatanging kombinasyon ng kulturang European at Chinese. Hindi nga katakatakang bansagang Switzerland of the East ang Qingdao City dito sa Shandong, China. Pero bukod sa nakabibighaning ganda, alam nyo bang kilala rin ang Qingdao bilang City of Film? Dahil sa magagandang villas, maraming sikat na pelikula ang kinunan dito, gaya sa Badagwan Scenic Area. Isa nga sa tanyag at makasaysayan dito ang Butterfly House na ipinangalan sa film queen ng China na si Hu Di o Butterfly sa Ingles. Kabilang sa mga makikita rito ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula at ang restoration o muling pagbuhay sa silid-tulugan ni Hu Di noong pansamantala siyang nanunuluyan dito. Sa Pilipinas, patuloy ang pagsuporta at pagtataguyod sa mga lokal na pelikula para mahikayat ang mga Pilipino na dalhin ang kani-kanilang pamilya sa mga sinihan. Ang malakas na industriya ng pelikula ay malaking ambag sa isang bansa. Hindi lang ito basta libangan, kundi malaking tulong sa ekonomiya, kultura at lipunan. Mula rito sa Shandong Province, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism ang paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang biyahe mula Los Angeles, California patungong Maynila. Magsisimula ang nasabing biyahe sa Marso 2027 ayon sa DOT. Magiging araw-araw ang pagbiyahe ng nasabing flight. Pagsapit naman ng Hunyo 2027, inasang magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa mga biyahero at makakatulong upang maging masabot kaya at mas accessible ang air travel patungo sa at pabalik ng LA. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang aviation at tourism market sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga international airline at bagong ruta. Makikinabang ang mga pasahero, paliparan, tourism enterprises at ang ekonomiya sa nasabing hakbang. Bukod sa pagpapalakas ng turismo at negosyo, inaasang magiging mas madali rin ang pag-uwi ng mga overseas Filipino workers at Filipino-American community.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: May mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas pageant. Tinanghal si Gwendolyn Soriano ng Baguio bilang Binibining Pilipinas International 2026. Nakamit naman ni Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang titulong Binibining Pilipinas Globe. Dalawa pang kababaihan ang nakasama sa winner's circle ng pageant, si Julian Antonio ng Dumaguete City bilang first runner-up at si Tracy May Sunyo ng Bacolod City bilang second runner-up. Ginarap ang 62nd Binibining Pilipinas pageant noong Sabado ng gabi sa Araneta Coliseum sa Quezon City.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: 3x3 basketball, rugby at softball teams ng Pilipinas tagumpay sa kani-kanilang mga torneo noong nagdaang weekend. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Nakapag-uwi ng tagumpay at karangalan ang ating Gilas 3x3 UT, Philippine Volcanoes at RP Blue Girls sa kanilang mga paligsahang sinalian sa mga nagdaang araw. Nagkampiyon ng Gilas UT 3x3 Boys Team sa FIBA 3x3 Nations League H2 sa Malaysia matapos talunin ng Japan sa Finals 19-18 in overtime at makuha ang tiket sa FIBA U23 3x3 World Cup. Nagkampiyon naman ang Philippine Men's Rugby Team o Philippine Volcanoes sa Union's Cup matapos manaig kontra Malaysia 39-18 sa Finals na ginanap sa Thailand. At sa Lima, Peru, pinulbos ng RP Blue Girls o ang ating Philippine Women's Softball Team ang host Peru 13-0 o 13-0 sa kanilang huling laro sa WBSC Women's Softball World Cup. Gayun pa man hindi pinalad ng RP Blue Girls sa makaabante sa final stage ng World Cup. Mula sa Sports Radio 91, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag Panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
0: Totoo lang, mas malaki po talaga ang natutulong sa akin ng police. Especially na ako ay magsasaka at financially is sometimes nagsistruggle mo na talaga. Kaya sa tulong ng police is natutulungan nito yung mga pangangailangan ko sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para ma-survive ang aking academic journey. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering at sa Tawad ng Diyos ay naging rank 1 po sa board exam. Para sa mga nagsasabi na ang purpose ay isang waste of fund, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na nagpapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay ng Diyos. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng gumulong, especially sa family ko, sa review center, na talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko, free higher education sa college, sa purpose, sa disability, at sa lahat po na tumulong sa akin.
21: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas radyo publiko station sa Luzon. Ilocano Dialogue on West Philippine Sea, sinagawa sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jude.
6: Daan-daang estudyante ng senior high school at kolehiyo ang nakilahok sa Ilocano Dialogue on West Philippine Sea kasama sina Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro at retired Justice Antonio Carpio sa Ilocanja Cultural Center sa lungsod ng Batac. Sa mensahe ni Secretary Chudoro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang protektahan ang West Philippine Sea bilang kabilang sa exclusive economic zone ng bansa, hindi lamang upang pakinabangan ng kasalukuyang henerasyon kundi para sa susunod pa. Aniya, sa lumalaking populasyon ng Pilipinas, importante na ipaglaban ito dahil sa yaman at potensyal na pakinabangan ng bansa dito.
7: It is our responsibility of this generation or the two generations that are here not only to use these resources to the best of our ability for our own sustenance but also to steward these resources for the future generation. That's why I point the term yan.
6: Kaugnay naman sa hakbang ng China sa West Philippine Sea at sa mismong Pilipinas tulad ng mga peking industriya, paglundag ng mga Chino na namimeke ng Filipino citizenships, illegal na pagmimina at iba pa, naniniwala si Chudoro na paraan nila ito upang maapakan ang Pilipinas at pumasok sa karagatang Pasipiko.
23: So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, itong sa Batanes ay isang sinyal kung ano talaga yung intention nila. So ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean. So kailangan panindigan talaga natin itong bansa natin.
6: Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGSF Rice Assistance Distribution ng Kalinga sinimulan na sa bayan ng Tanudan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
24: Sinimulan na ng pamahalaang pananalawigan ng Kalinga sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang pamamahagi ng rice assistance sa mga lokal na pamahalaan kung saan unang nakatanggap ang bayan ng Tanudan nitong July 17, 2026. 795 bags na may 10 kilo ng bigas ang inisyal na inihatid ng OPAG mula sa kabuuang 1,740 bags na inilaan para sa nasabing bayan. Ang mga ito ay papamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo, partikular sa mga pamilyang kabilang sa indigenous at vulnerable sector. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Sol Lawagan, ang inisyatiba ay pinondohan mula sa 17 million pesos na ipinagkaloob sa pamahalaang palalawigan ng Kalinga sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu. Hiwalayan niya ang pondong ito sa LGSF na direktang ipinagkakaloob sa mga munisipalidad kaya't nagkaroon ng kakayahan ang pamahalaang palalawigan na magsagawa ng sarili nitong food assistance program katuwang ang mga LGUs. Kasunod ng turnover sa Tanudan, nakatakda namang isagawa ng OPAG ang susunod na distribusyon sa bayan ng Balbalan. Matatanda ang bahagi ng 2026 LGSF ang inilaan para sa Rice Assistance Program bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiling ni Naga City Mayor Rel na Lenny Robredo na isabay ang plebisito sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre, inaprubahan na ng Kamalek and Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
25: Inaprubahan na ng Commission on Elections of Kamalek and Bank nitong Biyernes, Hulyo 17, ang isang resolusyon na pagsabayin ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga City at ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ayon sa sulat na ipinadala ni Mayor Robredo sa COMELEC, nais ng Naga City Government na pagsabayin ang eleksyon at plebisito upang makatipid sa gastusin sa paghahanda sa isasagawang botohan, pataasin ang voter turnout at gawing epesyente ang pagsasagawa ng halalan. Inaasahan ng 119,000 na registered voters ng Naga City ang makikibahagi sa halalan sa Nobyembre upang desisyonan kung nararapat ng maiangat ang lungsod bilang highly urbanized city. Nitong Mayo nang inanunsyo ng alkade ang deklarasyon mula sa Malacañang na nagtatalaga sa Naga bilang isang highly urbanized city sa bisa ng Proclamation No. 1267. Una nang sinabi ng COMELEC Naga na hindi manggagaling sa lokal na pamahalaan ng gastos kundi sa national government na kanilang ibibigay sa lungsod. Ang plebisito ang huling hakbang upang ganap na kilalanin ang Naga bilang isang HUC. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Legazpi City tumugon sa kontrabaha initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Gary.
8: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng mga hakbang sa flood mitigation at disaster preparedness, naglaan ang pamahalaang lungsod ng Legazpi ng mahigit 10 milyong piso para sa pagpapatupad ng flood mitigation project na layong mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo, ilalaan ang pondo para sa dredging ng Macabalo River at Rural River, gayon din sa pag-aayos ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Anya, target ng proyekto ang lahat ng dinaraanan ng Macabalo River, kabilang ang mga rural areas at mga matataas na barangay, kabilang sa mga nakapaloob na gawain ang dredging at pagkukumpuni ng mga pangunahing river system upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Target ngayon ng lokal na pamahalaan ng Legazpi na makumpleto ang proyekto bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa ngayon, nasa proseso na ng bidding para sa proyekto ang nasabing lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DICT Mimaropa Bayanihan Digital Caravan sa Palawan nagdala ng maraming benepisyo para sa probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizel Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lizel.
9: Naniniwala ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan na ang paglulunsad ng Palawan ICT Digital Roadmap sa lalawigan ay mas makapagpapalawak ng digitalization sa probinsya na binubuo ng maraming isla. Inilunsad ang programa kasabay ng idinaos na Digital Bayanihan Caravan ng DICT kamakailan, kung saan ay nagpahayag rin ang kagalakan si Palawan Governor Ami Alvarez na unang inilunsad ang ganitong programa dito sa probinsya. Maliban sa paglulunsad ng Palawan ICT Roadmap, ay bahagi rin ng caravan ang ceremonial launching ng free Wi-Fi sa mahigit 200 public schools sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Dito ay naipamahagi rin ang 100 units ng desktop computers para sa mga eskwelahan sa ilalim ng DepEd at nagkaroon din ang distribusyon ng nasa 70 units ng tablets para naman sa mga piling barangay health centers sa probinsya kasama na ang lungsod ng Puerto Princesa. Personal din na dinaluhan ang aktibidad ni DICT Mimaropa Regional Director Emil Lu Delfin, DICT USEC Faye Condes de Sagon, Palawan Governor Ami Alvarez at mga kinatawan mula sa tanggapan ng tatlong distrito ng probinsya at ganun din sa DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. Seguridad ng mga turista sa Southern Leyte pinalakas sa pagbuo ng Tourist Police Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Naritong balitang hatid ni Jevic Epiz.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jevic.
18: Formal nang inilunsad ng Southern Leyte Police Provincial Office o SLPPO ang Tourist Police Unit upang higit pang mapalakas ang seguridad ng mga lokal at dayuhang turista sa lalawigan. Pinangunahan ni Police Colonel Raimondo P. Graviles, Provincial Director ng SLPPO, ang activation ceremony na ginanap sa Camp Bantog sa Maasin City. Ayon sa polisya, layunin ng bagong unit na magbigay ng agarang tulong sa mga turista, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga pangunahing pasyalan at tiyakin ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Binubuo ang Tourist Police Unit ng isang Police Commission Officer o PCO at 32 Police Non-Commission Officers o PNCOs na magsisilbing pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad ng mga pangunahing destinasyong panturismo sa Southern Leyte. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal mula sa Police Regional Office 8, Department of Tourism Regional Office 8 at mga lokal na pamahalaan bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng turismo at kaligtasan sa lalawigan. Ayon sa Southern Leyte Police Provincial Office, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na matiyak ang isang ligtas, maayos at tourist-friendly na Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga leader ng Samar, nagkaisa para sa UNESCO World Heritage Bid ng Samar Island Natural Park. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang balitang atin sa atin ni Penelope Pumida.
17: Radyo Pilipinas.

0: Ayon kay Libanan, layunin ng inisyatiba na mapalawak ang pandaigdigang pagkilala sa natatanging likas na yaman ng Samar at matiyak ang patuloy nitong pangangalaga para sa susunod na mga henerasyon. Sinabi rin niya na kung pagkakalooban ng UNESCO World Heritage status ang Samar Island Natural Park, magiging malaking karangalan ito hindi lamang para sa Samar Island kundi maging sa buong Eastern Visayas at Pilipinas dahil sa pandaigdigang kahalagahan ng isa sa pinakamalaki at pinakamayamang kagubatan sa bansa. Ipinahayag din ni Libanan ang pag-asang maisasama ang Samar Island Natural Park sa prestigyosong listahan ng UNESCO World Heritage Sites sa pamamagitan ng matibay na pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na mga ahensya at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Inisyal na resulta ng necropsy ng namatay na Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan, inilabas na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marcel,
3: inilabas na ng Philippine Eagle Foundation ang paunang resulta ng necropsy kay Philippine Eagle Sawaga Dalwangan na pumanaw noong Hulyo 18 nitong taon habang sumasailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa mga veterinaryo, wala silang nakitang bagong pinsala o pagdurugo sa katawan ng agila. Gayunman, napansin ang makapal at matigas na puso, lumaking atay at sobrang lawak ng tiyan na may naipong balahibo. Nilinaw ng PEF na hindi pa ito sapat upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay kaya sumailalim pa sa laboratory examination ang mga tissue sample. Nananatiling paalala ang pagkamatay ni Sawaga Dalwangan sa patuloy na banta ng pamamaril, paghuhuli at iba pang panganib na kinakaharap ng mga Philippine Eagle sa kanilang natural na tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers,

0: Oo. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
1: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
0: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, Monday, July 20, 2026. Muli pong sumasayin niyo ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic.
3: Mga kaibigan, ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Good morning din sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, mabagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Connecticut. Moderate traffic naman dito sa may Ortigas MRT station patungo ng Shaw Boulevard. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan approaching Guadalupe Bridge all the way to Buendia. At ito yung mga kumakanan naman papasok ng Makati Business District. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may Park Avenue. May konting build-up na rin po yan sa may Pasay po yan, Park Avenue hanggang Taft Avenue. At mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan dito naman sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. Muling babagal ang daloy ng traffic pagdating sa Pioneer sa Mandaluyong na po yan hanggang sa may Ortigas sa MRT Station. Yan ay volume lamang ng mga motorista. At may konting build-up din po dyan sa may Farmer sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Moderate traffic na rin sa may tapat ng SM Annex sa patungo naman ng Bansalangin. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito mula po dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muli tayong makaranasan ng moderate traffic lamang po yan mula po dyan sa may bahagi naman ng Eastwood patungo na dito sa may bahagi rin ng Kalye Industria at Green Meadows. Muli tayong makaranasan ng pagbagal pagdating na dito sa may Tiendisitas hanggang Lanusa Intersection. Pero ang after ng Lanusa, light traffic niyan towards Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muling babagal po yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, patungo naman ng Lanusa Intersection. At pagsapit po dyan sa may Libisa flyover, especially yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, nakakaranas po dyan ng mabagal na daloy ng traffic paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayan Road all the way to Doña Carmen. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Diliman Doctors hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic din sa may Techno Hub, papunta naman ang Elliptical Road hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Diyan muna kasama nga ala ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
3: Thank you so much, Charlie Nosaris. Direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sumasahim papawid sa 104.3 The Capital FM, sabayan po sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
2: Radyo Maxi.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issue na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio. Radyo Magazine. Servicio Público.

0: 104.3 Kulap.
1: Mga kaibigan, 12 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, tayo ay makikibalita sa Commission on Elections kaugnay ng kanilang mga paghanda para dito sa Bangsa Moro Parliamentary Elections. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes, sir. Ano po latest sa mga paghanda ng Commission on Elections sa Bangsa Moro Parliamentary Elections? Ano ito? Dalawang buwan na lang. Kulang-kulang dalawang buwan na lamang po, Mr. Chair.
10: Yes, sir. Noong pong nakaraang Webes, nagsimula po tayo sa tinatawag na election period kung saan yan na po yung pagsisimula ng paghahanda talaga ng COMELEC at yung kapangyarihan ng COMELEC ay mas magiging epektibo na. At dahil po dyan, tayo po yung nag-establish sa 105 na mga munisipyo at tatlong dalawang syudad dyan sa Bangsamoro ng 167 na checkpoint. At nakakatuwa naman dahil sa unang araw ng pagpapatupad nito ay wala pong nasawata o wala pong naaresto o wala pong nahuli na sila'y nagdala ng kanilang armas o barel sa labas ng kanilang mga tirahan. So yan po isang magandang indikasyon. Mm-hmm. Itong nakaraang dalawang araw, meron naman pong pag-atake sa Philippine Army. Subalit ito po, base sa kanila pong assessment at investigasyon, ay hindi election-related kung hindi maaaring ang tinitingnan nila ay paggante doon sa pagkakapatay sa isang commander po ng BIFF. So yan po ay inilalaliman pa nilang investigasyon, pero again, wala po itong kaugnayan sa pagkakapatay kukunda conduct ng ating halalan. Kahapon po, tayo po'y nakatapos na ng printing ng balota sa buong Bangsamoro at ito po ay mag-a-undergo na ng tinatawag na verification. Aalamin kung ang lahat ng 2.3 million ballots na ating pong na-imprenta ay tatanggapin ng lahat ng makina na gagamitin natin sa araw ng eleksyon. At natapos na rin po kami sa pag-iimprenta ng tinatawag na voters information sheets. 4 na pahina yan, Sir Alan, na amin pong ipapamahagi sa lahat ng mga kababayan natin sa Bangsamoro sa darating na Agosto. So hopefully po, Sir Alan, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
1: Okay. At siyempre, nabanggit mo nung nakarang Webes, simula na ng election period, ika nga, para sa Bangsamoro parliamentary elections. This being the case, sir, ano yung mga do's and don'ts, Mr. Chair, pagdating sa mga aktibidad na may kilalaman sa eleksyon diyan po sa parlamento ng BARMM? Mr. Chair,
10: pag nagsimula na po ang tinatawag na election period, Sir Alan, ay bawal na po ang magdala ng mga armas, yung mga deadly weapons sa labas ng kanilang mga tirahan, kahit pa nga sila ay merong tinatawag na gun ban license o kaya permit to carry. Yan po, lahat ng yan ay suspended sa buong Bangsamoro. And at the same time, ay sila po pwede naman makapagdala, lalo na depende sa kanila pong pangailangan, sa kanila pong trabaho, sa kanilang negosyo. Subalit kinakailangan po silang kumuha ng exemption mula po sa Commission on Elections. At number 2 po, bawal din po ang mga paglilipat na mga yung tinatawag na personal movement sa pamahalaan, national man o lokal. Halimbawa po, i-demote. Halimbawa po, ipopromote. O halimbawa po, itatransfer ng mga empleyado ng pamahalaan ay pinagbabawal din po natin dyan sa Bangsamoro. Maliban na lang kung may exemption mula sa Commission ng elections. Yung pong tinatawag na social services ban o yung tinatawag na public works ban,
1: yan
10: po ay magsisimula pa lamang, Sir Alan, pagpasok ng campaign period, at ang campaign period ay magsisimula sa July 30 na darating.
1: July 30. Okay.
10: Yes po, Sir Alan.
1: Yes, sir. Nabanggit niyo yung campaign period. Paano po yung aspeto, halimbawa, na gagamitin ang internet sa pangangampanya o kaya online campaign? We understand na kailangang mag-iparehistro muna sa komisyon yung mga platforms na gagamitin sa pangangampanya para sa Bangsamoro parliamentary elections, yung online campaign. Mr. Chair?
10: Yes po, Sir Alan. Hindi naman natin ipinagbabawal ang paggamit ng mga social media bilang isang bagong paraan ng pangangampanya. Subalit gusto lang natin na ito ay mas nang mabuti, ma-regulate, kung kaya amin pong iniinganyo ang lahat ng mga kandidato na iparehistro yung kanilang mga social media platform na gagamitin upang mas mabilis po ang monitoring ni Commission Elections. Sana po yung mga magkakalaban, ma-report niyo po sa amin kapag at makita natin, upang makita natin kung yung mga ginagamit na social media platform ng inyong mga kalaban ay naka-report ba o naka-rehistro sa Commission on Elections. Hindi po namin po yan, Sir Alan, pinagbabawal din yung number of minutes. Wala po tayong number of minutes sa social media. Mm-hmm. Wala rin po tayong sinasabi kung ano yung pwede pong ilagay nila sa kanila pong mga social media accounts, sapagkat yan po ay covered pa rin ng freedom of expression or freedom of speech. At syempre, yung ating po kasing masidhi at matindi na regulasyon ay naandyan sa print media o kaya po sa TV, sa radyo, pero hindi masyado sa social media. Kung kaya nga lamang, meron po kasi kaming resolution to regulate the use of social media during the period of the campaign. Iwasan po natin yung gamitin ng social media upang atakihin ng personal, mag-discriminate laban sa ating mga kalaban, sapagkat siyempre meron din kaming anti-discrimination resolution na ipapatupad namin. At siyempre hindi lamang sa mga magkakalaban, kundi kahit po doon sa mga botante, ating pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal.
1: Okay. When you mentioned, Mr. Chair, na kailangang irehistro ang mga online campaign platforms, so ito, base sa resolution ng Commission on Elections, ito ay requirement na, sir?
10: Yes po. Yes po, Sir Alan, sapagkat kapag po nakita namin na may ginagamit na social media platform at na-trace namin na yan ay social media account or platform mismo ng kandidato at hindi sila nag-report, ay pwede po namin sila i-disqualify. Kasi meron po tayong ground ng disqualification na hindi pagsunod at pagtalima sa regulasyon ng Commission on Elections. At number two, syempre, masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time, meron din yung kasong kriminal, base naman sa ibang provision ng ating batas.
1: Ayun. So, yung binabanggit mo rito, Mr. Chair, kung gagamitin nila ang kanilang mga online platforms sa pangangampanya, dapat tatayo yung kanilang kampanya based on their merits, di ba? Wala yung mga ngantsaw o maninira ng mga kalaban, sir.
10: Yes po, Sir Alan, bagamat aaminin natin, Sir Alan, na hindi pa ganun kabigat ang ating po mga panuntunan patungkol sa social media sapagkat wala talagang batas patungkol sa social media regulation dito sa ating bansa dahil nga sa issue ng freedom of expression and freedom of speech. Mm-hmm. Pero tatandaan ang mga kandidato na hindi naman po sila mga ordinaryo mga mamamayang Pilipino.
1: Opa.
10: Sila po ay binibigyan ng pribilehiyong makatakbo dahil yan ay pribilehiyo lamang at hindi naman ito absolutely karapatan ay kinakailangan tatalima sila at susunod sa patakaran ni Commission on Election. At ang purpose natin dito, Sir Alan, ay maliwanag. Equal opportunity for all. Ang lahat ng paraan para maipakita at magkaroon tayo ng connect sa ating mga botante ay papayagan naman ng Commission on Elections, radio, TV, diaryo, social media pa nga. Basta lang, susundin lang yung patakaran para naman hindi yung mga sobrang kayayaman sila lang ang may maniobra o mayroong control sa mga media na ating binanggit o yun namang mga mahihirap ay wala pong magamit sapagkat hindi nila kaya. Equal opportunity for all. Yan po ang gusto lang ni Commission on Elections.
1: Opo. At dito po sa pagre-register ng mga online campaign platforms, lahat po ng kandidato, yung mga individual na tumatakbo bilang mga members of parliament, kasama yan, Mr. Chair,
10: yes,
1: diba?
10: Yes po, Sir Alan, kahit po political parties yun na magpa-participate at mga sectoral organizations. At hindi naman natin sinasabing pakuntian, kahit nga po gano'ng kadami ang kanilang social media platform, wala naman po tayong nire-restrict or nire-limit dyan. Pero siyempre, mas magandang maparehistro. Alam niyo kung bakit po, kapag po yan ay naipuntot na ituon sa inyo, maaaring yan ay hindi pa sa inyo talaga, abay kayo po ay pwede makasuhan sa amin. Napakahirap din na may mag-inaasikasong ganyan kahit na patungo na tayo malapit sa eleksyon sa September 14.
1: Okay, naku, malapit na talaga, ano? September 14, so less than 2 months away, Mr. Chair.
10: Yes po, Sir Alan, at siyempre yun yung garansya natin na tuloy na tuloy na itong halalang ito sa buong Bangsamoro. At so far so good po, tayo nagkaroon din na, Sir Alan, ng briefing sa ating po mga diplomatic community. Well attended po yan ng mga ambassador, consul at iba pang representante ng iba't ibang embahada sa Pilipinas. Sobra po silang excited dito at sinabi nga nila plano rin nila magpadala ng sarili nilang mga observer upang matyagan at manmanan at talagang makipag-participate sa democratic process na ito. Talagang well, ano po ito, well observed itong magkakaroon ng too much observation ang international community dito sa Bangsamoro. At siyempre, pag ito'y naging successful, dyan babaha ang mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng Bangsamoro.
1: Opo. Mr. Chair, sa ibang aspeto naman po, mga paghanda naman ng ating Commission on Elections para dito sa malapit na rin na eleksyon para sa ating barangay at sangguniang kabataan, sir.
10: Yes po, sa ating po November 2, tuloy na tuloy pa rin po yan. Wala pong batas na nagsasabing ito'y ipagpapaliban. Kami po ay nakatapos na sa registration, nakatapos na kami sa printing ng balota. Ngayon po ay natapos na namin yung tinatawag na paggagawa ng mga project of precincts, yung paghati-hati ng mga presinto sapagkat ngayon, sa halip na 800 at 1,000 botante bawat presinto, ginawa na lamang po natin itong 600 and therefore mas magiging maluwag at mas mabilis ang pagboto ng mga po natin, nagkaroon na rin po kami ng command conference patungkol po dito, nakapag-procure na po kami ng ibang mga kagamitan, katulad ng mga ballot boxes, katulad din po ng mga indelible ink, and therefore, ready na po ang COMELEC para sa pagsasagawa ng ating eleksyon para sa November 2. Bagamat, Sir Alan, sa November 2 po, meron din tayong mga kasabay ng mga plebisito ng kasabay ng barangay ng SK elections. Halimbawa,
1: okay,
10: dyan po sa Naga City, na isinadya ni Mayor Lenny Robredo nakaraang linggo lamang dito sa atin, yan po ay makakasabay na plebisito ng mga kababayan natin dyan sa Naga. Kung kaya yung mga 18 years old to 30, tatlong balota matatanggap nila. Regular na balota para sa barangay, balota para sa tangguniang kabataan, at syempre balota para sa yes or no noon sa plebisito, kasi nagpapa-convert sila into highly urbanized city. Meron din po nagpapa-change sa mga pangalan ng mga ilang munisipyo or barangay sa buong Pilipinas, at minarapat na rin na ito'y isabay sa barangay SK elections sa November 2. So ang kulang na lang po namin, training ng mga guro, sapagkat tatandaan natin, nasanay po yung mga guro natin sa automated election.
1: Opa.
10: Medyo mas magandang babalikan naman natin paano mag-conduct ng manual na election, dahil po ang barangay SK election ay manual na election, hindi po katulad ng Bangsamoro na automated election.
1: Okay, at nabanggit mo, Mr. Chair, na babawasan ang bilang ng mga botante kada voting precinct, from the present 800 to 1,000, down to 600. Sir, ganun ba yon?
10: Yes po, Sir Alan. Ganyan din po ginawa namin sa Bangsamoro. Binabaan po natin ang bilang, bagamat ang Bangsamoro ay automated election, 600 na lang din po. Dito po sa Barangay SK ay 600 din po ang ating pong mga botante. Mas pinababa po natin upang hindi po na ma-experience na ng mga... o naupahan, hindi katulad itong barangay SK, dahil manual na election, may konting budget naman, so dinagdagan na po natin yung bilang ng mga presinto at binabaan natin yung bilang ng mga botante bawat presinto.
1: Ayun, so this would mean, Mr. Chair, na dahil mas maraming mga voting precincts, mas maraming mga tauhan ang magbabantay, ika nga, sir.
10: Yes po, mas marami rin pong mga guro ang ating pong magagamit para sa barangay SK elections. More or less po, ang base sa initial estimate ng COMELEC, mga 220,000 na mga presinto ang pong magkakaroon dito sa barangay SK elections. So na yan po ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan, yung bilang ng mga presintong yan. And therefore, kung 220,000, Sir Alan, times 3 yan na mga miyembro ng electoral board, may mga support staff pa, kahit kasama yung mga principal o yung deso na tinatawag, eh kulang-kulang pong 1 milyon na mga kababayan natin, na mga guro, ang gagamitin natin para sa darating na eleksyon sa November 2.
1: Ayun. Considering that the barangay and SK elections are manual, gaya ng binabanggit mo, Mr. Chair. So,

0: ang pagbubukas at pagsasara ng mga voting precincts? Anong oras po?
1: Yes po, ang pagboto po ay talagang alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Yan po talaga kasi ang ating panuntunan kapag manual ang halalan, 7 to 3. Kung kaya nga lamang, dahil nasimula na natin noong 2025 elections, yung tinatawag na early voting hours na talagang pinag-isipan ng komisyon na ibigay sa ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan o mga nagdadalang tao. So pwede po silang makaboto exclusive buong bansa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Yung pong sa mga tinatawag nating vulnerable sectors natin. At yung regular na botante naman, mula alas 7 hanggang alas 3. Doon po sa Bangsamoro, Sir Alan, para ma-twist ko lang ng konti.
0: Opo.
1: Mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi po yan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pagboto nila. At meron din silang 5 to 7 para sa nakatatanda may kapansanan at nagdadalang tao. Dahil sila po ay automated election.
0: Mm-hmm. Okay. Now going back to the manual barangay and SK elections, Mr. Chair. Kung magsasara ang voting precinct ng alas 3, yung mga within a certain radius na from the voting precinct, papayagan pa rin.
1: Ayaw po, basta ang kanila pong layo ay mga 30 metro sa presinto, sila ay makakaboto pa rin, kukuhanin ang mga pangalan nila at sila po ay makakapasok pa rin sa mga presinto. So yan po ay matinding instruction natin sa mga guro na basta't hanggat meron pang mga dumarating na mga botante, kahit pa nga nandiyan sa loob na ng mismong eskwelahan, dapat po sila ay hintayin upang makaboto. Sapagkat syempre, ang nais natin, mas madaming boboto, mas maganda para sa ating pong demokrasya.
0: Okay. At isa pa, siyempre, kung magsasara at around 3, o sabihin may habol, mga 3:30, mga ganon. Usually, ang pagbibilang ng mano-mano kada presinto, halimbawa, makapagsimula ng mga alas 4 o alas 4:30, usually yung pagbilang po ng 600 na botante, mga more or less anong oras matatapos yon doon sa voting precinct level, Mr. Chair.
1: Minaabot po minsan ng 8:30 to 9 o'clock yan eh, Sir Alan. Dahil po kahit makatapos ang pagboto, sabihin natin alas 4, ang mga guro, kalimitan, kasama mga watcher, nagpapahinga muna, nagmemerienda.
0: Yes.
1: At tapos saka sila, may mga preliminaries pa yun eh, bibilangin talaga ilan ang balotang natira, yung mga balotang nasa loob ng ballot box, isang kukuhanin, itatuliyan ng rubber band. At 50 para ika nga eh, naka-group-group na yung mga balota. At pagkatapos yung pong mga balotang natira, yan po'y pupunitin sa gitna dahil yung kalahati ilalagay sa ballot box, yung kalahati naman sa isang envelope upang masigurado na walang balota ang magagamit pa kahit tapos na ang halalan. At ito po'y gagawin ng lahat ng mga guro sa harapan ng mga watcher. Tapos magsisimula sa pagbilang. Ang pagbilang po kasi manumano. Hindi katulad ng automated election, minutes lang, tapos na tayo. Dito po manumano. At syempre habang binibilang ng ating guro, yung pong mga balota ng manumano ay may mga watcher po sa likod nila na pwede mag-question o mag-object sa pagbilang ng mga guro. Kaya po matatapos yung mga 8:30 tonight. Ang proclamation po ng mga nanalong barangay chairman, SK chairman o barangay kagawad, SK kagawad ay mangyayari din sa mismong paaralan, Sir Alan, kung saan nagbotohan. Doon po yung tinatawag na canvassing na rin. Mm-hmm. At kung sakasakali, ang proklamasyon ay maaaring mangyari mga alas 10 ng gabi.
0: Okay. Well, in closing, Mr. Chair, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ilang mga reminders, please go ahead po, Mr. Chairman.
1: Yes, Sir Alan, bagamat tayo po ay napakadaming inaasikasong halalan, plebisito at special election. Ngayon pong August 29, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, ang COMELEC po ay nakafocus sa bawat electoral exercise na to. Ang kulang na lang dito, yung participasyon ng mga kababayan natin na sana yung po namang ating ipinapakitang kisig sa paghanda ay maipakita rin ng mga kababayan natin talaga ang sipag at kisig din sa pagboto sa araw ng eleksyon. Mas maganda po, mas madami ang boboto, hindi yung lagi nalang matumal o mababa ang bilang ng porsyento. At syempre, ang ating pong miyembro ng media na andyan upang subaybayan at pong mga NGO, ang ating mga civil society, dapat tulong-tulong tayong lahat upang maipakita natin na itong super election year ng 2026 ay successful bilang paghahanda natin para sa 2028 national and local elections.
0: Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga update mula sa Commission on Elections, sir.
1: Maraming salamat po, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.
0: Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738. 8 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ilan munang makapaalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Laki po ang naitulong ng purpose na paangat-angat po yung kalagayan ng buhay namin simula nang pumasok kami sa purpose. Lalong-lalo na po yung mga, ang pag-aaral ng mga anak ko po, ang pangangailangan nila sa school. Mm-hmm. Laki pong tulong dito yung sa gastusin at baon nila araw-araw. Marami pong salamat sa oportunidad na ibinigay na maiangat pong buhay namin sa kahirapan kahit papaano po ay matatapos namin yung kabataan, mga anak namin.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anniversaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Makakausap natin this morning, Administrator PY Kaunan. Admin Kaunan, magandang umaga po. Admin. Yes, opo. Siyempre, thank you for joining us this morning. Ang una, makikibalita lamang po kami sa update, ano? Update lamang po sa napakarami na at sunod-sunod na mga repatriation operations. Ito'y, well, among others, dahil na rin sa conflict, yan po sa Middle East. Admin PY.
9: Ngayon pong araw na ito, no, ang numero po natin simula po nang nagsimula yung naging tensyon at kaguluhan sa gitnang silangan, ang ating pong pamahalaan, sama-sama po ang efforts ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at kami naman po sa OWA, tayo po ay nagpauwi na po ng ating mga kababayan, 11,349 na po ng mga OFWs at syempre yung kanila pong dependents. Ang uwi na po natin ng Pilipinas at kami naman po sa OWA mula sa Maynila, hinahatid pa po natin sila sa iba't iba nila pong mga probinsya. In total po, ibig sabihin sa chartered flights at saka sa mga commercial flights na sinakyan ng ating mga kababayan, 165 po yan na pag-landing dito sa atin sa Pilipinas. At ito po, ibig sabihin po nito, ituloy-tuloy lang po tayo. Alam naman nung ng lahat na sa DMW at sa OWA, kahit naman po walang tension, tuloy-tuloy ang pagre-repatriate natin, lalong-lalo na po sa ating mga distress na ating mga kababayang OFWs.
0: Opo. Admin, at saka maliban dun sa pagsalubong sa kanila sa airport, nabanggit nyo nga na ang pagtulong ng OWA does not end there, ano? Tinutulungan nyo pa hanggang sa makauwi sa kanilang mga lalawigan. At kung kinakailangan ng pansamantalang matitirhan habang narito sa Metro Manila, habang ina-arrange yung biyahe nila patungo sa mga probinsya, ay kumbaga OWA pa rin ang namamahala at nag-sponsor sa aspetong yan, Admin.
9: Tama po yan. Sagot po yan ng OWA. Marami po tayong mga kababayan na pag-land po sa Maynila, hindi po agad nakakalipad kasi ang schedule ay pwedeng sa susunod na araw o 2 days pa po. Kaya po ang ginagawa po natin sa OWA ay sila po ay hinahouse natin sa ating po mga hotel partners at kasama na rin po dyan ng meals. At hindi ko pa po na-mention, Sir Alan,
0: opo,
9: tayo po ay nagbibigay din ng financial assistance, lalong-lalo na po sa ating mga distressed OFWs. Dito po sa mga umuwi dahil sa tensyon sa gitnang silangan ay sila po ay nakatanggap sa OWA ng financial assistance. At para naman po sa mga miyembro ng OWA, ito ay separate naman po na programa. Para sa mga aktibong miyembro ng OWA, meron pa rin po silang matatanggap pagdating po sa kanilang mga iba't ibang rehiyon in the form of livelihood assistance po.
0: Ayan, yung nabanggit nyo, Admin PY, yung livelihood assistance, mahalaga kasi yung reintegration ng ating mga dating OFW dito sa kanilang kilalalagyan sa bansa. Alimbawa, mag-decide na, okay, dito na lang ako, hindi na muna ako mag-abroad, kailangan kong magsimula uli ng aking source of livelihood dito. So yung aspetong yan, may tulong na pinagkakaloob pa rin ng OWA, Admin.
9: Tama po yan. Under sa Balik Pinas, Balikhan at Buhay, at ngayon naman lalo pa naming pinayabong ito kasama ng ating alagang OWA na mga programa, iba't iba na po ang mga reintegration programs ng OWA.
0: Opo.
9: Marami po sa ating mga kababayan kasi po, Sir Alan, yung mga bumabalik nating mga kababayan, nagsisurvey po kami. At base po sa survey namin, halos out of the, sabihin na natin, 11,000, lampas 4,000 po ang nagsabing kailangan nila ng tulong sa livelihood. Kaya ho sila po ay tinutulungan ng OWA at tayo rin po ay ini-endorso sila sa DTI at sa Small Business Corporation para sama-sama po ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para tulungan nun sila. Lalong-lalo na marami yung sa kanila gusto magsimula ng negosyo sa farming.
0: Opo.
9: Marami rin nagtanong sa akin gusto magsimula ng ube farming, Sir Alan.
0: Mm-hmm.
9: Ay i-connect po natin sila sa Department of Agriculture. Ganyan po ang ginagawa natin. Meron din naman po na mga nagsasabi na gusto nila mag-upskill or training.
0: Okay.
9: At magamit ang kanilang experience abroad kasama ng training para makahanap po sila ng maganda or mas magandang oportunidad or trabaho dito sa Pilipinas. Dito naman ho, kapartner natin, of course, ang TESDA kasama sina Sec. Kiko Benitez. Sa upskilling po, nagpopondo rin po ang OWA dahil kailangan din po ng tulong ng ating mga kababayan in the form of educational assistance.
0: Opo.
9: Or scholarship para po lalo po sila makafocus dun sa kanilang pagtitraining, and this will help them find better employment opportunities po.
0: Mm-hmm. Nabanggit yung training, Admin PY. Of course, depende sa peculiarities ng lugar kung saan sila naroroon, di ba? Nakadepende ron kung ano yung mas magtatagumpay na uri ng pagnenegosyo, halimbawa, doon sa kanilang lugar. At ito nangangailangan ng training na inyong nabanggit. So, kasama sa mga sinasurvey, halimbawa, ito, si OFWX, halimbawa, na narito sa ganitong lugar. Ang gusto niyang matutunan ay ang upskilling sa ganitong aspeto. Pupwede po silang mamili kasama po sa dinedetermine ng OWA yon para doon sa ating OFW bago sila i-endorse, let's say, sa TESDA, Admin.
9: Saktong-sakto ang sinabi niyo, Sir Alan, kasi kailangan talaga ng konsultasyon at orientation bago natin na mag-guide properly yung ating mga kababayan. Timing nga po itong interview natin dahil mamaya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA. Pipirma po, Sir Alan, itong framework na itong na-describe ninyo.
0: Opo.
9: Kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang, I would say, nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang basta-basta training ang ibibigay. Kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman natin sila tinulungan kung saan sila patungo.
0: Mm.
9: At ang patutunguhan nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit. So mula kaalaman, papunta sa trabaho agad sa DOLE at sa Department of Migrant Workers, dito po naman ay nakadepende kung ano pong nais ng ating kababayan, kung siya po ay gusto niya magtrabaho ulit sa abroad or magtrabaho na sa Pilipinas.
0: Ayun. At kanina nabanggit niyo in passing, Admin PY, yung SB Corporation. So ibig sabihin, kung halimbawang kapos ang nais ipuhunan sa pagnenegosyo, yung sisimulan negosyo ng isang dating OFW, ngayon ay mamamalagi na sa bansa, mas mabilis ang referral nila sa mga loan windows, gaya halimbawa doon sa SB Corp na magkakaloob ng loan programs na sa mas magaan na terms. Ganun po ba yon?
9: Tama po. Nagkaroon din po tayo ng partnership with Small Business Corporation. Meron pong nakalaan. Ito po ay naanunsyo na ni Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry na 2 bilyon sa SB Corp para po sa OFW negosyo loans. At ang negosyo po dito, ang pautang nila,
0: opo,
9: ay up to 20 million actually, Sir Alan, pero ang walang collateral is up to 3 million.
0: Mm-hmm.
9: Ang interest naman po ay hindi po tataas ng 1% per month. Napakagaan, kumbaga, sa nagne-negosyo. Kasi po naniniwala tayo dito po sa OWA at sa TESDA, no, na nagbibigay ng training.
0: Opo.
9: Sa OWA naman na nagbibigay ng panimulang kapital, Sir Alan, hindi po talaga sapat. Hindi sapat para ipagpatuloy ng tuloy-tuloy, lalo na pag gumaganda po ang takbo ng negosyo, mas kailangan po ng kapital. Sa
0: yes.
9: Amin po sa OWA, paunang bigay lamang ng paunang kapital. Maliit, pero at least ito ay hindi utang. Ito ho ay bigay ng gobyerno.
0: Opo.
9: through OWA sa amin po mga miyembro. Pero po, pagkasimula po nila at natututo na po sila sa pagtakbo ng negosyo, ay nare-refer na po namin sila sa DTI, sa SB Corp, para po sa additional capital infusion na sila naman po ay magkakaroon, as you said, access to friendlier rates po pagdating sa pautang.
0: Mm-hmm. Okay. Naku, Admin PY, salamat po ng marami dito sa mga update na ito at sa mga paalala na at impormasyon na inyo pong pinagkaloob mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
9: Maraming salamat po Sir Alan sa oportunidad na ito at patuloy yung kami sa OWA na hindi lamang po mag-uwi sa ating mga kababayan na may problema, kung hindi po ay bigyan din sila ng pag-asa na makakasimula po ulit sila dito sa ating bansa. Yan po ang unang-unang direktiba ng ating mahal na Pangulo sa amin. Maraming salamat po.
0: Thank you po, Admin. Mga kaibigan, Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 51 minutes makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
17: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
18: Yes po, magandang maaga din po sa inyo maging sa ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Southwest monsoon pa rin ang siya nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Baguin Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte. Dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-ulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po na ating mga kasamang naglingkod ngayong Monday, July 20, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Arnel Villamor, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you.
20: Point 1 Radio